ma upia fa penga ma se fisidi e fia o ka rafunga ko e fia o lons nga ye ha ya ma kula yo kupere ba ko kong mo nga me nga e fa penga ma i o ko ti vese de ko visio la kapalo kala ali ha ar ka ba voi dale le ba ko la katinga kami ka mi ale fa ka ko fero ye disi fa nga fil filingo e e ka fiofi ka ka fiofi mai fa mo le mole o le la suido ba fa Ia batato uma ya tunu una cha uma wai. Palo tamale poto, palo tamale poto, palo tamale faisau fil filinga cha chau. E te ilua e manu iai, oe malu a inga. Lono winga, te ilua e one tilo tilo. Uma kule si fainga fil filinga ringa faingei. Ia mai baba ai, ole ale tulanga lo iai. E te le apatia lia tunu lo lelo o lelo tatu iai. Ai, o neimea uma, ia e palo tamale poto. E palo ka mare poko. Ya ya mate se banga bakula ka tinga sa ulefa ma ya kangola ye lau. Lau dua fe ngali. Ko kiki o ponga or ko lua fe. Ya mare ye. Iria yang iba pe umango infa masingo nga. Kare umbal palo ka ye vivi sia le yo la ko ka ku ye usul ka ya ma. Iri pio ka ku sa munta e. Nga umbal fe nga palo ka waku mai la fai. Ya oso fo ila ya le ko le pai ave le ya ave ya la fai de fam singonga ba kar kar ila ya fa pa lo kala kiki ai ku malo ya ko ku mai fo ila ya le o yanga o oso onga fai ya ku ma de oso onga fai ya ba ya ku nga ya ko ya lu fo ila ya le o o au fa ya ave ya so O samunda fai ua I on fa masi ngonga la le. Au ka ko ngai a. Ka ko ngai a ngusi la. E uma e malo e a o ye ke. Ko se se ki yalo for ye ma. Ma fai me sa I dil se le. I al fa malatu fai lo palota. Tau tu na ma o lo palota. Ba ai di le le palota tau na fai ta tau. Palota mal poto, palota mal manui o lo ainga. Tiro tiro al me manui lo ainga. Kilo al memang wiru wai. Wai dia ya sia ngai kaku ki falo ngolong ngi falo lo mangi me saude me sa. Kaku kaku lo mong ya le paki mongi. Ha. Kaku kaku lo mong ya kaka ya le paki ya lo fa ya kaku. Yo ba ku ai makan kawo ida lo kawo lo. Ha. Ale me ala le fa sal la mai le sal fa sal la ngai le aku mo fa sal la ngai o. Bingo I mo fa sal la ngai o ka. Palong ako ilo kamay na ako makwa ko musay sa ide box la ko yai mo nga a ide a ide nga de kolu ya ka olo fa ka umay ide farolo ay umala ka lupa sila ka back my foot ya palo kamal poko may fa palo kamal tatau wai de pa kiyo kanga kay kamay palo ka ka okay kalungo ngiyo sila ide imisya palo De mis ya sao paro. Aquí lo de ay, mas es singo saca cupi. Que fio a facar cari se siem, saca cupi so cala, ever vamos singo de ay, mas es. De cai cai, ya lo fomos, es ya cai cai, ya caca sao, la cai cai, calo le malu. Lo chule cae, au. Pai me ca que manga, au. Ya malu lo ngosa. Malu lo ngosa. Ero kaka alu kai kai fraka chairman pan ma fraka pangi pop ma la kasinga mong mo se dengi ka ka se ka ka ko nga ma ka se ka ka ma ji yo go ta yele ke yo langa ya america ko fio mai fafo Dollar minute to dollar only two last year football do I don't talk to but I'm going to read the sign with the slip of Jolamo but my lord to tattoo what you know my lord say my lord bale Foi malia le nia songa fua. E o aca foi mal se fun mal lua. O aca foi de afalha so la ko. Ali me la ka po pole fua le o le longa tono le songa fua. E a foi fai lamo. Vai al dado fa via via ngale a tari mai le avatu dado po climate o tatu tala mo sa mo le tali tu la se fun mal lua.

Ai va vie fianga le uri ya wale fianga le chacho wa chinu ta ma fanga fo i ma vai ai ngole ni yaso mal tal tunu ngol so lo ngole le ma manuia o ile ni ya o uli o le aso ngo fua ya fai fai le mula ia o le chalu la volta tu proclame ia ma wai o le fie fie ni yaso wale mtanga uti tu manga ruenga ya ma le tau ngala le sa tu toile aso na nafi kama fo inga o ngai ka unga sa ko ko me le sa ma la ngai ko i popo ile le aso ngo fua ya ona fa mama lola ielo to maftanga le songa fuo ki ofo ya ki oya e ko apa ku se fas poar ngi va yas afa pia ngafinga makwa pole le mutalo mo le mu fa ai eling suai a wa olesia ngo soli e pio la saka ma umanga ngafiri e fa manga ku la saka mai sa mo ai kena ko mo me ai ta toi ngi oscar ye mu yusi le ma meri oi ko no ka ku la nga e Ele ma faila ba tanto mo mo me ngi ole or ko ngai ah or kamangi ole ah ya a ola fa tanto to ngai de ila sha o ka o ka ngi me ai ole sa pasui ia ole kale ma moi ole fa di fukalo ole fa di fufai ole ole sala ki pake ko ole fa si povi ole urupua o ka ngi me ai Waka fa asanga ye. Yo ka fa yo ka lena va. Lu ngala ta tala foilia. A umala le asunga flasha. O to enga la la sunga fua. O la sha. E ta una to ipo pore sunga fua. A umala la sunga fua. O ngai ko koi fa awa ya so lua. Ha. Ya wa ngala nga e ka ngoso nga fai wa le tei do ka ngwa ka va akor ba yas. Aya fa pe a o le to enga na nafi. Po pore la sunga fua. O mangi. Fa ma ma lola ia le ole ole aso lua aso lua skof nalimu ngali tala a popo kule le aso lua mbo singa alaisa ia singa polesi ole toast kula ilunga pe kama fa apaka le aboka ia kua koi masinga masinga apatuna yo ngai kama fukanga ngai e pole pole le voya so lanto mai mai le tau mafutanga mamafa sa e ya nafi Al mela le le mamafa ngafi mamafa ngi mamafa kaya yo mo sa o lo le kala voile ve kiga o lo ke mamafa y en la hora de bandera de muchacho wa wa do na yo le nganga fa fa ile le e wo mamafa y en la hora de bandera de muchacho yo me kwai foi e wa le mamafa ngafi mamafa ngi koi o kaya koi mamafa ya koi mamafa koi mala so lu o ya so lu ya wa ba over mamafa ya wo oi kama ba mamafa

0: Alo se se bali bali tembele wati le nei fo yaso. Le o tosi ful mo leiva minute ane tae leo leitu la. Tasi ia ili tau tua fo ima lea unanga fa upea li tahan to read the samu mali pakala mali fifia mai. Tau fayat fo ila unanga mali tau tua lea fionga reli pule. Lea fionga ya lo pepe tala ilene mali tahan tau tua. Pe on na tau tua ina li tahan to wa tino u. Ya bo fo ili se fa mo maunga. Ya wa fo ili tulanga o lo yei li latu tau tua mali ranga. Mau tato le amtanga o le neiva yaso. Papalote lo iso ya ekwati tamati. Le alo mafuto ma ina ime le pole. Tasi leo ave pasi au di le ya liye. Kai ufo do le ave pasi re kai kai fiaru se la tu fai. Tusa lea mala uka mocheyo Yakob. Kasi fo ide ave pasi siang pingi. Da ufama siang pingi me kau famalistino. Yo la fuwa anga ya tumo ngadwe nga. Ya balo laba uso le ngadwe malo fa ma losi. Tuto wanga lu ngalo fenga ima auto le ne yaso malu la bolor sai to fa malu atu na tamam tina matu e moto malawa le folo ma futo mai la to le ne vai ngalo yaso malu la bol ma futo mai ya malu lo e to atai na tamam tina a fa pe folo fenga lu ngalo to fia le to e sunga fa fenga nga to e wol fa tu ta tu tu ya tu tu umalawa ya ba ta tulunga o lo so longa le lei ma manu ya to faiva ma to tuche o lo fa ta si mai le sunga le pule o ta to nga ma ta tu tu ale titi sel ta tu se atwai ya le fion ai la pepe awale ta tu pokala mi fa sole nei vai ngale aso ta lo fa pepe malole se fu moria malo fo lo sai tuche mangalu nga ma tele nei vai aso
1: ta felo ya tu love ta lenga te tia fa ta lo fa tu fo ile ma malo sa mo ya o lo fa ta si mal ta tu pokala mel nei ya ule ta to no ta to ni si la ma sta le o le wo singa wenga ya a o lo fa wa pe ya le sa ta mai malo lo nga sa mo le so nga fu ya me ale si le sa mo te tia te le o as malo lo
0: o yo le te va ya tu la o le te malo lo wa tu mo i sa mo sa o le pe pe o
1: le o le wo to fo mai sa to e ta no mai le so lu lu al vai aso te nei ya sa ta fia no fo ai celebrate le Father's Day o Ya wa lefta wi foi ma fufuanga ai no matua ai tele ta penanga la ta sa ta baba ai fo ile nga ta e kalesia to no ainga e fo inicio len fai malang fa to tu la ma tu fa fa tu e celebrate le Father's Day samo
0: ta sina ba nga ta wa len na ti ti lo tu ai to no ta tu tu no pepe ole ma na ia fo ile ta penanga la sa ta ma sa ole so no nga to tele la tu len malang samo ya wa la tu tele lo fo ya ia Aung olo langa la tou. Ya mo la tou ma ya malatu tama. Ya wai pito ya udia la tou sanga. Ame se na tama ma tua. Ai fa tai. O de fuila waso malolo. O tasi le vai nga tau pe na sauna. Tele tele so malolo mo tatu samo. Ya le fuwa sa tama so malolo.
1: Yoi. O fata wana samo ave ila satina asa tama. Ya me se fuila so fa pito mo fana. E ala so malo loe to recover le ye. Ya ole yusu ya ungama mangalwenga ya tato ini. E umala saya ta leonor ta ya wa uto ya lai luna le maludu. Ya eusu. Ya lango le lai le yo orto waso te tia.
0: Sao leo pepe. Ta le ilo ala mai ma upe anfa pe a mesi aso malo lo sa mo si festa to aso malo lo ini. Ya wale tile la to aso malo lo. Ya faila sa tina le se malo lo. Foi la sota mai le siaso malolo. Te lo na tamo ti ai. E ni foi siaso malolo la sota mai ti. Io. Ale ia ia ni se kalesia. E tu watu la tu a sota mai ti le leipa. A leipa te. Wa fu nei tu ia ile so malolo. O le mani foi la na mai foi singa fu fanga mau ni se kalesia.
1: Mani ia ia e mai tal fe unha fo ia wa a o valta usa mi la sata ti. Pe yo oi foi la songo fu pe o tau fa mai mai foi le la la mana ya le fatinonga foi o asu malo lo sa mo ya wa le sanga ti uso to le songo fu le o to lo malo se fatino le un adwen ya le ya le recover le to e a mawal malos ya alo to la songo fu ya wa to le fatinonga o ti uti ma feiva ya o vai nga ya tau tuar tatu ti ti sa le tate baba yo Ya pelo la fonga se le ni le na pisel ba son tenne ya le ngata fo le na on la fo ino tap up ya awa to te lo tatu ya fi fi te le mal mata tu live fo yo o fatinonga items o ya na ita masa fatino dono o falsa ya le ngata na le live mai to imoto na Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, e tau nu yai. Ya, mfailola ia lea ona e avanoa. Ya, mpe te angava. Ya tatu se, lela il tatu se ilen fatino las for really rason te ni tia tia.
0: Ia.
1: E ele se leni sa lafu ile aso mua mua o au kusu. Anga ili numero a fitu fitu walu lima iwa fitu walu isa mua. Ya lea la wa maa lol tato bata se lauta la back and safe. Ya mal tato bata se lauta la utu alta vali. Ili pipi. Ya fapena fuele top up lima suta la sa fatau falo loa. Ole numero le New Zealand fa ngai la fuele top up ole olu o fatas tolu. Balu tolu lima fatas. Numero na sa fa ngai vile le numero over se lau e sosuani la fuele top up. Aina taunu ulal top up ili fitu tolu lima lua tasi o nonu. Ya yeah, otato winners now tilo ya yeah, le la fa sota ile fiunga pesta se te mio ne ba yaso ina imfer fa o to ya to pe fatta ya ma pe pa o to ya to taval ya fa o volta to fa pitone mol masino o kuso titi
0: ma lo fa tai te lo pe ile pisi la tatu la sota ma ola se tulanga sa ye ilanga ya to tatu watnu fa nga ina tatu te tua pisi tatu le ya sota ma ya tatu tu pelafo
1: Well, me and I fatino online. Mata mai lava ila so lulu wa stofi as forele ya malasto nai ya na umalo le pisi o lawe lo wata puni di te leo o fale etalai tu selen ya na mfailole ya na ngai fo I te leo isi au na ngai mfaina la foto ipe pfata ua ngai falo lo isa amo ya tamavoya ua moe moe mtafau pato ato mantua o lawe wa Father's Day ale wate alfitu le po Ya wale asisi mema fai. Lono winga la talo fa vata. La men sa mfayo na lafu anga itfalo lua. Ifolo la tau ainge fai la tau fata.
0: Sao lili. Malaya. Taua tele le tau tua mala unanga mo le malo le tatu watinu. Taua fo ilia mo le leto yo I lunga le al tele. Ya manga iatu le tatu ofisa. Au mfaya na fai ya vayanga umo ilunga upenga ta fai langi. Ya alisi vayanga teun fai ni mo le fafunga le tatu watinu. Ulu le amitanga le vayasu.
1: Ya mo ila tau lesa. Fafso tai mai foi ya itu langa le fatino inor cash power voi lea ilunga o telefoni ya olo yetau tu al tato tici sao pe a imo sa moa e faunga ila al tato app lea al my cash e mfai ona ya lui ilunga ya ona faunga ala yetau langa etango e lafur tupe mai lau click x anga I tono lau my cash I lau app nam failo na fa nga failo cash power ya na fo em failo na nga ya tono lau tato ofisa I meolo ya fetta la nga ti ti ai nai mangili in motor sa mo ma fa fo na fa cash power na pa fa pele fa no online fa fa nga le f pass et tong ye ya a pe cash fo ya mo shed of sicily mai ya o de sia war fa ngo fiola nga I lungol tato talo fa bata na em fa fo na tong ye cash power Pawanan mele pisi matemin ne la so fuane wala so malolo na or cash power ya male tamale o tapa ero ye ya nisi me opisi sa mo lungo la to fatunga al temin ne ya ai te tonte tia ya mo isi la bata tu tu tu ya pa ya na sia sia tu tato ofisa ya pe fa so tai me foile tato numero o lu tasi limono a to tol fa fa o lu tasi limono to tol fa fa Ya no se suan ya tu le inicio ta tu tu lo fatino a tu inicio.
0: Malo fa tai tau lo tau tua le am tanga liva yaso fa fa mal tatu wa tino ya malo la lo sai malo fu fa malos a mai seni so awale fa mal mal ma wale tau tua no tatu wa tino tatu te filo tapo kala mi sistem mo mo ai mo ni te tu te manga lu nga liva yaso lo pepe
1: Afta ya tetia tatono le la to e fa se se ta to po kala me pota ya po la sulu ya mo fa se se ta update ai manu ya telefe am tu to ne yas
0: Malo fa te mo ni fa ni yas fo mai manu ya
1: Soy for.
0: Lele, le sungal li pulle le tatu company, ale titi sal pene fa fonga iai, le fionga ia la pepe tala I lene, ia mal tatu tau tua, wala wane le tatu telefono le olu atasi di montori tolu fa fa, olu atasi di montori tolu fa fa. La tolu to tele le atunu wanga ia tu motu tu manga lue ngotu toi le ne iaso fa malo atu tatu pokalame mo utou, le ua tu lo emelte malo wati ua toi valu minuta na tan lea o lei tu la Tasi tali tu la tasi era watu fo leo tatu telefone ngana Britania tatu falinga watu lor pakalame lu itau mo oe
2: Tuli, e ka anu furi irfa yungol vai asu?
3: Aya, buai yango umai so Le leila, mangu ya ka anu
2: Ai fai se un, se fa lo mo mor kingo e mo mio oila son fuo
3: E a fia maisi, pe a e lavea, ma lea mafaio na e fainga luenga. E maua famatalanga atoa, ile acc.co.nz.
4: Papatoeto, dental smile everyday.
5: O ti ngana unifo, fa vavene loi le Papatoeto e dental, ma fa ongalau community services card. E se iai lo unifo ile nao le fase fulu tala. E faya foi unifo aroi fa ai ila ai lau smile. Susu mai, pe vala au mai

Bonjour Joe Leo Lille wa 5 minute je nei le jula ja si le jula mo mo ja to proclame pe ona ja to ma futa fo ni ya so fu al fa malo ai el proclame malo la vole on sa o ka va ile wo ma fo la so fu a du passi o le time ni wo fa si tire babi fa si tire babi la vole lo aso vole lo time al fa malo ai mo ta to ona o le tulanga inga wen o fianga ye ma ta to ya to fa malo to le tapo inga ana i tama mana tina i mota malawa talo fai fa pe foia i la tolo mafuta mai moto tanga tama tutua o moto nga se nga se lo to tele fo i la tolo mafuta mai nungo tata pokalam pa fe no ya tu mo te fa talo fa tu tata pokalam mo to ma lo ya tu to i al tap tap wai fa te fo te talo so nga fa fe nga nga fa ma lo tu tata pokalam ya tu to pe la fo si to vine na e tau si ai nga lue nga le li ya fa ma lo mo fa tai i le to vala wina ele fa ingo fie fodinga duenga le tua ai fa tele to fa lo to mo lon sai I le fa tan window nga duenga pi ona to fi auto ya ole to fa ila fa marus au ya ya ina ni sio nganga o ni sio ilanto mo le tua mo lon malo ya e ala le afion pa ia le tua fa malo tua ila tata pokalamia to fa malo tu le to sim tanga duenga por sungor fa fenga.

Spun wolo minuto jenele jule jasi. Fa ma fan fana oi fa fia fia ngale vai ba. Ili le fo ya solo maftu mali jatu wa chino. Ya besel maftu mali jatu ai nga sa mo lo fengai mama lo lo ngale so malo lo le sa tama. Aso nga fuo le nei. Ese le mane yo Samoa. Ole oso le asa fa manatu mo oso le aso malo lo. Asatina malolo, asatama malolo, asotamaiti malolo, dato ina yele se meto se malolo, umana vali vali tina ile asa, fengalwenga le sofu. Tama, lefo tapena le asatama ya tetema, ya umafo ina faila usuki pae pae malo usuki aulele le asa, eto yusu le asa mafua. Ronawinga dato ile se meto se malolo. Fa nga li li aso fingar win ma ni te fu wa avi ni wa so mai ni wa so livi ni wa so te malo lo li ye pe mai la sha ye ai man ni sa mo la fa ye ma malo lo fa malo te ni sol tatu wa tno o la tu yo lo ma fu te mai ni avi ta vale avi taxi pa dalo fa ti ate to lo ma fu te mai tono ta vale fa me le ma ni no le le le tatu le jol tasi ono tesi mal tasi FM malo fa tu mo to Faile mu fo wa laute lo o te milande i il malanga ni upolu wa matua pisia la ia lungo le wafu pisi ba fo ye mon motel sala fa ya nga i mai upolu wa te o mai la upolu e mai fainga wenga ia me se fo ila upolu lesa fainga wenga se vai la laute lo wa matua to pisi te le tato pisi fo malanga ingalana o asola i lungo le wafu Ah, na le utile to ho sa mot mini. Ah, le no wo va ia to wat le swinga fo le lungo le waf. I lungo waf. Ah, o asola. Te no le fa fonga ba ia le sunga ia altina to puola. O aso fa pengi. O ka o ka. E ala te no fo le to te le tato o le fi sa ia sa mo le maranga mai. Ah. Se io o la nga pa le kiu. Le kiu la le sa o ka bi funga le wa mata nga solo le pases. E ka kala lo le fe ko off ile le le la walk off man ko la o aso la sa fa ile le pa u a me a ile ah pa u a me la nga toli ka ke manga ku wanga la le ku ale popole ina ta mama le tina ma tutua e o i fa na o ji ka mai ki fa fa i dungo le u a ah pe a o le kumu kumu ko o lungo le u a nga pa lo la so E oisi ka ngaka e faa fiofia ko le vai paipa vui ne paua po le ala po a ke fako a faa mamingi nga le vai paipa nga oka e maka ukia paua le me ia ofi ko kongu o leisi a ngai kongi le ako vui le lungo le vai paipa lungo paipa nga inga ia a yoso ma ia ia paua le me ia ofi tau faa o nga vaa to a tele la usa vai uporu to a tele Ile ife ngo fi nga vai temi fi malanga si o moila li paka ngo kavali ki o kavali fa ila le vesi o kong ale vesi ya kula fa fo ile mele le fa ya ko ki o kavali ah ele le vai temi nei o le uti uti lo tu wa makwa se ki ale fa ngo a wa sola e la ko le paka ta avale le ki o kavali alu ku dunga le ala tele wa amata tu o tono le ku ko le pa fo nga ngai mu fangua o le fa la uta la i o poru Alua kwa inga ka milo ange alua kwa alo le kiu alua kwa alua nga ikuwa ifa laka. Usa ala ka maila ka savali ifa ima iya ka avali. Kwa iki kiho o ki inga i. Walua laka laka kwa nifale. Ili falo lua nga ila ka laka inga imudfonua. Le alua nga ifa latai. E ho inga le kiu. O kao ka kefiwa savali. Manga tuwala. O tama ye pito iluma. O kamanga less than by ili i. Ili i confirm sila kwa pukinfo ili ya yalu itonelva. Ka kela kwala inga. Ia stand by ya kuale la kwa nga pese fulu sulu lima ta avale Fa kwa aka mau ala ta avale Fo ilia ka kangaku la ua O la ua fa mauti noa la tu lako tiket Fo ilia lufa O kuwa lpiko e kuwa Na au mai lola ile E oko mai ala kama nga Tau lpiko uduma E au mai kongole pa Ai ka kesa ufo kongole pa Wai maka avale fo ilia Ala au le i Lengi ili i Kusa ola ili i Mauki ngole le alufa Ole uko kongole ka Ole ole ole pa Ale winga la utala fo ile swing alu ye tato. Fa te fo ye swing afinga malo e me fo ita penanga afinga malo ya sola.
to tapena wa vaya tu ti lo tu mana yo lo wali le yel ta tu wafu wali le fale wali le awala o meta pena ile malanga ta tu savai mai pol o polu savai au la boy kemi oka inga nga fa e si do bakua e si ko inga e kalo fai o yala o mi ku pulanga e o mi ku pulanga fi o mai fi o mai nga vai kemi ia ka ke filo filo me ma ka ikai ai wala ka ke king ola ki ki foi dia a ka o o mi power me o risi nga me ma nga ai i leu fi malanga i dungo le wa pa ka ke de king ai ka ke ka fa nga ka vai ka sa va di wa ma gua lo fi o mai sa u ku sa u ka fa o mi ku risi pico ma kwa i fa fu fu si ala e pa wa i ke mi ka wa e i dungo va o risi ia ala wa ku le ma ya as fai de sa u ku alu wa ku o o mi ku le pa pa pa pa nga sei ya lo mani live time lo mani live time ai mo sala kama yo aso malo lo fai lo tala aso malo lo wa yo ole aso malo lo aso sa ta ma tu tu mos falili aso to nai mo sala va mo mal vaus ya sto nai ia pe u mo fo ia sto nai la to fai malanga fa popo va o olola ia le aso fo aso malo lo ko fai mai la upon la sa va ina la nga le ko mo upon o ka oi komo fo ya ole ongo saia ole ongo saia a asolanga ke minga di ya email kama le ovat si ya si ya vari sis ya o ya vari ma kafi e dungo fi o ma ila le mo le velon la ele je si fia vari vari langa box di vi foi le vi velon le pifu oh ya le bo te le swing ngi vai kai mo pulia o ila vari vari ai pore ar koi ngas kai di vari di quiz di ko yi singa mi ol makafi ola bo ba ngi mi fi o iva o au di le ya o te mana tu ai ale sui fai pule le wa a le fi nga ya baluanga ta si le tamali i sai longa fi lan tau tu la vai te mi dungo va le wa fai pule mai nei ala tau sifo ta si le tanga tana ma tu ai longa fo i lana tau tu ai lungo me ni o va ya si yo ola nga pis a pisi do la ta vale fo i le fanga mai lo kama ma ku kuai kap kengi ma su kap kengi fu yo mai au ticket ele ya se si fi vivis yo mai lo kama ma tu ye la lo le va avu ni fa solo solo kava ya va ye ku ala ya ya kap kengi ma fa solo va ya tabri ton ya nga va ke mi ole pisi ma ya alu ma ni ne va te mi wa te le swinga yo lo ta tu wa tno ya or swinga ya wo ye ole ta usanga ma sui lea vai temi masui wa kako kiro kiro wa di sasara e aile sasa i pesi wa maku wa i sasara e aile te leo pesi le woi ai i or swinga lan chou o le winga la utala or swinga le woi ai tatu le vai temi o le te leo pesi le utatu falongo longo i ai wa pingir e ai wa sasa ma e aile te leo pesi ya e ai kemi kako ki alwa atonu e andwa lua rito yini fatunga awa faonga ma pesi tu wai ia wa pole pole ele e ai le ia mo meta musica meta musica mo tanto ia su e fa fonga that what no lo su fa minuto che nei le tu la tasi le tu bla udanga su fonga really samo tasi ba tu lo amo fa malo antu ya ti la tole na wa ia tu tu am tri on wa nga tu tole

0: Ya malu oleh ongosai. Bisi luki sua. Ai falung ulungo ni di PC dia. Fa fang ma ya ya te oi ya. Ya na yo ma ku la vai kai mo ela kiki ya. Ba tu fo oli oke, fa ngoli oke. Ia oli na no ta ingo ma tu ya la tu fa na u ina ya ma wala tu ngalu ya ngali le. Ia mo fi feeling ma ku fo ile ya. I ko inga kama e mga umia, mar ko inga kinge mga umia. Kama ya le linga ruenga. Ali ta wala, la ngai le taimi. Ele aso te lo na vidi tanga tana vala mai fem mai. O ye le fifi le pese le. Ma kalu ngole ma faso fa to le tau le pese. O le to e fangu fangu mai o vai te mila. O no vai te mila o tire swinga. Ha. Ang ofisi di dola ye. La sa u sa o e. O la sa o e va va ai ye vai te mila o le titi ele fa ye le lo ainga. E ye se tau o le otio lo a lo tama mo lo tina le te mila le tapenanga o la fa na u mo lo ainga. Yo mang ya la faso le uso. Fa ko ala la tulang le lo le mana ti fa ngong pe si fa mai. Si la ngau ki lo ko ma fo fo nga mea. Ai o lo winga la tala fo ilia. O le ta u o le fa mana tu ya toy. Pe lo le hotel ta mamol ti na ve te mila. Ah. E ti lo ti lo. A o fo ile ya toy lo fa lo fa na u ma lo to lo ma lo fa na. O mea fo ilana la ti tango fa la fo isa fa longo. Ah. Sa o upu tu ngutu ma upu na ifa alongo ye ili ote luta mama lutina. Ni alawa matu ufa ilu tolu wa mfa ilu fana. Ole alawa ngufu ilu wafa ilu fana. Mama ilale manga ye kenu lufa ngakwa lipese motase. So e o aso la e. Ifa alongo akulu o ye lo makuwa fu ili ilang kama. Ay maise mingi o kama kengi. Fa alongo akulu wa wafa pia me wa kauri ngore ya kama kauri ngore. Ay maise ala kama lengu.
1: Male kupe ki.
0: Kafa alongo akulu nga e.
1: Marolong.
0: Ya. Five ya five fa de le ya la ah ya le okay ale lo makwa vo le ya la lo ngar ko inga fa pe o ya la e makwa I lo le me la ka ma ke ngire fa ya fa ro ngok wan ya five fa de le o me nga ke fifi ke ari pese ya ka wala pese la fa pese
1: ruta
0: ya le wa ma yo so la barke ma so la barke
1: o ka nga ka ka ayo si singa wa wa e sa ma
0: o ke lo makwa wa ala nga ka pengala nga su le le wa fo yo upu o upo ko inga malu makku ya sola aonga oke ele kai kai afi fi ya ele afi yero upo lo makku ai abelan kama kingi ai sea ole upo le lofa e va ku le upo le lofa e va ku lan kama kingi ala ngi mamu ai fai fa le lei me afi awi ema ya ba lan ngi le fai le ngasu le la yo so o e fia aka aka yo le war kele ma ale le ke ba ye le lo po ele lo ka pengal me ke mo ya ya ei la ngi ka kar ka ngame le le ai lo e kamai kolo ngue e u kuolo uluma fanga ngau mo yi yo leo kia gale lo bakuela kama kenyi ye kinga yo olisi kinga kinga ngala kala kama ya inga yo mangku vuta tu samu e la kala kama ya inga ya e la la ua kuasi kenyi kalo fai la la ua kuasi kenyi siang kama kenyi ale falo ngolo ngomari a inga ya ide kai kai po yele lo bakuo ini po yele lo bakuo ela la wa ya ora na kama ya fai de ingao ya manga manga ai ko o mai ya si manga yela fa pio la la kulang kama la kiki ya mai mam na le ngo va yo o ku ku va ngale le ile na lo la lo va vai kami nga la o la ku ai ke la ku fa fa ku la ku ku ma va ngale lo va vai mai la lo su su lo bakuo ai ai mai yo yele lo ki le sama ya mai yele lo ngiu na mai yele lo ngiu o ai ngiu ngiu le kama a ur solo so ku sala wasu esu e ha mai ya wanga la ngiu o ai le fangu a yo so mai ku mai kar kar wai la o ila le nga mo wa o ru ru ku la ba ya wai la le lu sa ngi ngalo ma ku a ngana ka kala fu do le okay ala ngi vai kai ile ko mo le okay le ka ilo ye poko e mole okere kon rai ar taiming e a ngale masau kwa ole fa mai ya ma wa masia u sia u ole as ka meke le le ya e korupi ki apolon ka mamlon ki nga e lu ala ko pusa isa ko mol pusa isa ka ki pa i fudla ko va fa ko yo ke mi vungi ya mang ya la ko fa le fa ka ka
1: ka ka ka
0: merkalo ma ko ya vi fa le ya roots ka ma vinga fa ile ki lu ma sia so kilo mi sia so yo ku a e fa pizza la
1: se fa ya ke o e fa ko aso
0: ku wa ka Esse aí nga pizza. Vak ngai fa pizza lai vak la de. Ya or vai kai mil oko. Fu fu nga kare u yor ko inga malu makua ale ka or pua am.
1: Makua.
0: Ma se pusa pi ma abile pu le pi su fu de kul pongo. Le le ko malu au makalo. Ile lu ka malu du malu makua la de fa yar ko inga ka malu de alo makua. Le le ko markeu kusi. Pasang asa o modo malu makua kali ya lumar ka male poela le wor wak.
1: Maleku.
0: Ada kai minge.
1: Be akane marolong.
0: Ko lua pizza la popo eba kui lil pizza hat.
1: Kau mi mai ai lo kolo fa sa fa ya ku ya ki oi. Ilo sa ma au.
0: Ile ya ku mar fali moku la le a.
1: I kokko.
0: Mar va fa ngoka. Ia mal pusa isa ku mal pusa isa ka aki ya. Vai mai malu makua ia fali le. Es kama fe ngaru mai dia ngi mai ir ko inga ma.
1: Ka nga ka ka ka ayo sisi.
0: Ma va ipo a ngala ku pusa isa ka aki ya nga e bisa mo e a ngai sa mor ka ko a ngi pusa isa.
1: Oh.
0: Wah, yang kali yang apa? Dia bagi mangen beli pusat sekarang kis kami. Wah, wah, yang makau kia. Ia ngalir aluah kos kami kira mai ia. Wah, wah, ngalak kos kami mai ia. Wah, farili, farili, afio, farili ma. Ma wah, ipolan mek aku ngafai. Ma wah, aku pusat isang ngai. Wah, ingat bila ia bisa mama, mama aku. Eka, ia malu. Swing oleh orang. Ia aku mau okay ya solah. Ngale mau aku wa fami ola kamakinga dai fe ok e mau lu bakule ulu ka ka mai de ulu marka ko salu di mala le marka ko alai pare o o ngo for ka ko alai o o uma upu sa fa ya yang afa dua ya la ye de mala ngai ya ma ali o o makwa ngo o ale o o la le makwa muso o o ngo le kumu alar ke mingi makwa di ko ya ya se ma ali o o ai se ya wa musu musu ke walang kamakinga ia polang kama kama foi fa pe era do wo ngo foi ole ai o vai wo dise upu wo dise mare o o wo dise fuzi pa ai a mal pusa sa ka ki mal pusa sa ku ya malo o me ka ku ki koi ki do kilo a ke le or swing or sei fuang ale wo ka ko ia o ka o ka se swing ai ngake ya or ka pe nganga la yul fai poi ponga o ka se fai poi ponga kafio lani pafisang ai ai nga lu ok maka ukia yang al umaka apela ia tapi dari mang ir ko fa manga ko upur pesi motato tu amili otile
1: karuta
0: e selo fifi de pesi ne e ko fa manga ko mali ok pe ke fa ko anga isa fa nga ukenge u ye de kai kai po ye de ok
1: se fa ai ya
0: fa fa ingo folo ko dua ya ro la
1: ok sang
0: ya ai ya awole ok for kinga ok or kama e kama alal me ka fio fio ok ale ok ya lang kau fio fio okey kaku kama fa angale okey otina a wale fa angale okey otina kama angai mai fela
1: kau kalai kiki kelse
0: yoi kau fa fang mai okey kau kau kau idalun sawa sawa idalun cupulang aduwe ni vai ceng
1: sao
0: ali fa leo langon na tatu matua ele langon na fa na ri metau na fa
1: se se kayau
0: ai a fa petu fau lolo winga wale se alo
1: peke ai ai pe akane malo
0: ya pe ngaka ko ni vai kai yang kaku sosola maka ku paha anga fa ko afa pa yang iya ukai fa ka ka mai kiwa
1: ilo sau ma au hai dai ngai ka ngaka ikon ngor ka ku fa
0: oka
1: po fiasa
0: yang kaku sosola la vai kai minga le wa sosola sosola ye ko au ngo ka mai kiwa ka fa pa iya wa na le manga ole oke
1: ka ayo si sina fa
0: ole oke fa ngai fa wa u pea fa wa u pea la ngol u puta u ole na e a mai e matua mo tatu li fana ia le ase au ngai mo oi malu a inga e tau le fangu fangu a tatu matua a iei se me te mana umia lo ui orko inga malu makua le ase fso suangi orka ma ma ma te adi aka ika malaka a inga ia mai le kala lu makua e a lari fengalau fangau oke iai me kala rko inga ai hao ka malu a lalau mia ngai fai ngale moe a li se oke ia oke doa oke a kwe marka malu ngale malu sin maka moe a do le fese yo ai vai vanga le uli la tomo le malo tatu wa tino a wan ngali a tor tatu sumbo le faina nei fea i stamaki le hol na nei stamaki da fe fenani e fai e foi tatu wa sumbo le afle ono le fe ia sumai le fe fenani pal tatu sumbo le fe fenani afle ono le tatu hol na community hol na nei stamaki yo tara afle ono ia ai e sel tatu sumpa le fai ile ono le fia fi le fai ia nai nai marukau ia fai foris kako fai malaski o vare kelo fai malaski o o mai la ia o mai e fai le due due la kouma fai ele mingo ie malipipeo kako ma fau fau Ia wana ngalo le tatu tusi le wafilifili fitis futala le tau le tatu tusi le iai. Maua le tatu tusi mo oe le wafilifili marisonga ya telefo ile oa ngangana lo iai. Ia maua le wala mwale tatu telefoni o le tolu fitfit taslima fitolu tolu fitfit taslima fitolu. Tatu telefoni na fai ona fiso taima iai mo le tatu tusi le na le wafilifili. Ia pe ona iai tatu tusi na ilua. Leo watu ya sifirma lua benite talo li tulailua.
2: Alo le soifu mo mi el tatu tunu ile amatanga le foyaso o te fa filo ai te oi ia pa anga umala mo tatu por kalame ole a ritualola ile nei foyaso ile lo fo le tua ole romano no tatu pe ono ai foi pe lus ful to lu fa pe a wa ole orti ole tatongi le ole anga sala a ole ola e fa va u ole mea fo e fu ina mai le ale tua ilo tatu ali i o Yesu Kristo Ale upu ile ne yaso fa pea ole fa ola tanga ele fa ta wina we ilon fa ola tanga lewa fa ye yesu watato mawaile manuia fa bavau ole me alofa wo fo ina maiele tua motato e tato te mawaina e au noa masetau e te tau tutongina e mafaina e fa ta wina me umala vole ne yolanga So se mea lava pe a fai tele ni au tupe ia e mafaianga e fatawinga pe a fa pe fo o se bilione ha fai una fataulo fale e mafaina e fatawina le ta vale ta muta e mafaina e fatawina le fanua mafai fo na fatawina le ku u ka ko se vale le a o ang bakwa fa pukota tu tupe mafaini a wala le le fai ai e mafaian ta tu fatau le vale le And my friend Fatalo told Lua, okay, what's on you? Where is my so yes, I swear they called Lua Maftang, I was on me. Yeah, woman, five friends Fatal to pay to Lua, is it that? And my friend, I've had to win a lemma malu or to finger or the coupe, Macquama, Walla, Macalema, Ta, what a two pay time. That's the element of fight. And I've had to win a little langle in a ole foul tanga, ole mea lofalia. Ele ai se tau. A wae wa aile e tuspa ia. O le o ngatu tonu o le fe awel tuspa ia. O le tua ua na fua I mai lona alo mo le lalolangi. O lona soifua o le tau langa lea. O lona toto ua tutongi nai le tau o le faolatanga. Ina ia maua le tangata. Ia le manuia e faavavau. Bo le ola e faavavau. E lua la me taua. E winga ile nei me alofa mua awa o ina mai le fionga pa ia le tua mua o se me alofa e matuata unga tā lava ma ana nga tā e wa mentua foi ai alue fa pe se sa uopo se si e te alofa lava ia e alu fa tau sana me alofa tā ua ia te oe e te alu fa tau o se me alofa ana nga tā aso se me alofa lava ana nga tā o le tau nga tā foi le o le me alofa ia I tā tau la Ole me alofa le tua au mai mo tato o se me alofa anangata taungata ke lele kau a wafo ole alo le tua na ye foa e mai mo le larolangi ele o se me alofa taungofi melo na lua e winga ile nei me alofa ole me alofa o fa ola tanga ele mafai ona avea mau meto tino se ilonga lava e te talia ina na winga e te talia ina le mea lofa le tua ile fatua tua ile yane mo mo fai ubisifulua fai mai o ilato uma natalia o ia ma fatua tua ilo nasuafa na ia vatu ya ile manuia eta ua ilato o fanau ale tua so le au tula mo o ila filne o le mea lofa le tua ele ngata ingata ngata ae eke le fatua initupe ete le tuto ngia ini ngaluenga lelei Kasi ya lika uti fata wina hai. Este fata wina ile talitonu male fatu tua ile taua ole mealofa. So mo oile asole nei. Ya ema na tua afayu eka mfaye. Kukomu faole tanga ini tupe. Fata ufa faole tanga onisi fule tangata kumfaye. Tutongi tupe. Inga ya maua le ola male manguye fava vau. Wa omali tusipa ya ele hai. Eke le maua ma eko kongi inga le faole tanga ini tupe. Po se a miolelei ai te maua le faoletanga I le fatuatua I le ngaluenga ma e alo na alo na saunia mo o lunga le saatauro I Calvary. Let two of us tie. Eliai ni amatu tupe mafaina to tongi na ile ola e fafavau e fafitai le taulanga na esau ni amatu te fatua tua iai matu te mawai lea me alofa na efoa imai mui matau fafitai isu, amen.

Ba foka mai le fa pesele na le ola iba benga. Tedi mo minute chalo li chula e lua cholo ngo chole pokalambe la Richardola. Stamo ftanga fa le nganga na mo tato le ne yaso fa tikele sabola tu pele. Tali ino ne pokalambe ilo mo tu mo lawa tu no fa fenga wenga ya mo se fo tu no lo tavale. Vaenga le ne yaso sa e mafuta mo yai. Fa tai li tato pokalambe fa le nganga la Richardola. Leo tapena mali to fire fonga mo se mon Francis on the water for win or tato pokalambe si pa istemi le fia fena nei. Tau jona fo ina ifana ule wakwe pi e leo atu e piki na itamaiti. Ya waili saonga le mudu ngala tele fa uta uta le ita atou a e mafuta mai nungo la wala on sae ma mau pele to vai. Ma fa uta uta le ita atou lungo la wala. A wale fa fwe fwe ino ta wale mtau tua nana itifanau. Ia na watu wale a onga le afu utau mani ya mali tau tau mafanfana. Ia e tatawa na eva vea le piki siya siya ufanau. Tatu fedo le aso atau le lofa mali anga leo le tua. Maruya to maftanga mali le tofaya fungamua. Leo fatasi mai soifu mai maruya.

Si feeling nga ngai choi fa tan fa fo I sa mo I la mai mo la fa fu nga ngal ri va ngol la woli la so fu ol ri ya so se fu lu ri ma si ro ku so lo a fe lo se fu lu ma le ono ma no le fe yo le fa e ma lo fu le on sai ju ju nga ngai nga bi nga pa ti ai mai le town le la si ri mi fo le ri va ngol la woli ya wa amata fu yo na ta pena ma tu wa ba ve ta ma le nga ya choi piki le fa na wa onga e le tu wa I fu yo a onga I le tanga o le reia vayaso. O le vayaso lo na lua o le rima siro kuso I pe o na tatu savalia. O le aso kofu o le rei o le aso malo lo na soha o tambai lo tatu o tanu I Samoa. I le mai ai o le fa mtuina le ama le fa taweina foi. O le aso o tambai le aso nafi pitai. O tatu I nei ni usila Australia ma I se tanu uma. O fatu a fama na tu tatu le masino fu le masino si tema. Ya a filan e malanga mai an po mai sa moi ni ni sila la kida a uma fa mana tu sa mo ya tu fa mana tu foi le masin fo pe an ta tu o li le lofa ya malanga le leio le tu ale sa ta ma ya am moli le fa ma lo fa tai le tu tu ma te vela telling ya te te pe o le tu ma tanga mai le town ali la si o ni mai fo stimulate ma want to level ta tu ma tai Le di fo I vaing ola woli se I le fia fia na nei o lo o to e se bele fiong ya li a to se ve mal por la mena nga ga I fo fiva e in fa me mo la to to li mo ya so a ta e au e fa jalo fa ye wono pa ya le tu ona sa la a la nga ina la u fo fo la fo I to tonu o man man ja wa I le so na fi ma lo ya to to ya le o no sa I ma lo fo I le te tanu ta sia o a maua sina ma sele fo I fa ye sina koma fa wa wele o le ngā ruenga le tue pio le tofie iai tono lea tovine e ma tono foi o lea fata fai tau langa. E le ngantai le fata tano fai tua ipa ang masani ala tato wala leo to ba matina ma tutua ma futo mai lava le tae awa uli e fiafi o le po se ia o lava I le teimi e tau runga tuai. Ia le tautua. Ia le tato au fai ngā ruenga ma loia tautau le tatalo va tei foi le mafuta mai le tei mi male tei mi le aso le malo se lo no lo fenga I foi manga lo nga tu te ma fiva lo filima ma lo la vale un sai ma lo le fa ma lo lo sia e o fa tei wa ma wasi na ma fa fa na tei ona le la e ai fo ko ma fo ko fanga pe a sulu mai le la a ai e usu a foi le le a fo lima ta le orno e le ai ola e ma lu lu ali le tei e le tei tei no tan to le vita wo le tei ma fa na fa na e fa tei O le mawasina mafana fan e tau toa mai e ili manu ule fenga I mtato ili aso ma lea fo yasu ya le fana wa onga talo si yo le dae awai u ma tulama tato wala mafana ya onga o le nifo yasu mafuwala amtanga o le nifo I vaya so fowe beyo na tato ye nei ya ai le mafiona tu wa ila tu le fenga I mal fan tu ai nga tu si e mal tu si nga tu I na mal lo ma tu a fa me ta na fo ile le ya e tu ma wa ta tu tu pe ya ele tu ma wa ni ma tu u ma tu lo ila u ya ona pule lo le or ka ma le lo ma ku ai ya nga I si kai a alwa o e failo a inga ya ma pule o e pe ko e shang me fa ya le ai nga poco poco e fa pe na la vale o langa ni a e sele ma popo pe a ele to ina ma le no ma tua e fu avo ila pe na ma popo fa le le e le te mia o soi fua ila o a e fu avo ila le tangata leo le a ta ta ia le a inga pe a ma vai antu le to ina ma le lo ma tua a fa ia o le na ma popo a ma fe alu fa ia ele se me o le a fa inga ta I fu o na fa waule na te fa ta singa I lea ma sina ma lea fo I ma sina ia po lea lua vai aso ma lea fo I lua vai aso I sel mata ngau fie o se a inga po lea le umio na vana vana a fatas ia e fai mea fia fia a ka aku lesi lesi a ka mai lesi lesi ia pe a ki ngu mai lesi a o lai a ka ia ia wafa pe ngale o langar ki ia le fa pe o lai tumba wai pe le leima le fia fia I timi uma e le keimi ese ese ilangona e I foi Jamie e se tal tunua
ai a ka ko wol men le la fuona fa tatiel jo ina malelo matua ya e fa ben na bonu tanto mo wol fa lo foninga e le se me foi le ke ka walu yo fa le o ngai suwe mai ile e mo wa il fali le melana le no fai ento le to ina malelo matua soifua yo e ko angai le loku ma ko angai lo fa le jileis yo olenga si le ase me si le ento mai lo le lo fo le jileis e yei foi lan tanga tau tanga tau tanga ai e makua le faa longo sifu kuanga e faya ku yai e ke fiwa e kima e ke fiwa e ku alano a ku yai ala e failo na fina ngano e teno le me mali nga onga mua o le lima nga onga fai nga e faa fika huli a ba yei le vave onga koe korokolo mai yoi ale korokolo mai ya ua vala au mai ya ole taimi tonu ala nao oe e te sang fai e lo ilalo e ma fai e lo mle o ina e wa le ma si shoka ko vo ile le a e fia vana vana mana yona ai yo ai lo ngai si shoka ko fia vana vana mauta tu wa a si vanga na o le long so o me yo fana vela yo ai te ilo ye a wa le tanto te mutu mai mo le tonga mai lo tanto fa si lo mangai samu au te vai atu a mau popolo wain a te lelo polan me la kampole i foile ioi e a misi atu nu ne ye mama ioi e tasi ala u fai atu ia a malirie maia o mai i le kako a kako filo ai i kako poko poko i ia kako karkarangoa mai ngus kako koko saamoa ia oina kakala ali fiesa a mai te ilo ngon fia le fale lo tangantai tumutumu ye ilo na aing o le tangata le da e ese le faa mau popo mea o le tangata ese ia le tausi a inga le malefai a inga le lei ia e ke ilofa ar kaka sing sing ye kaka ilonga fane e oe e alua nga ngai a ia e fai a ngai e e oe e wala ni ima wala mea nana wala mu wala ling kapa lori ofi wala iske mi kapa me di ofi wala isi ofi koya wala sasa ene mele koi e oe Ude kango mele ya ufiko ya ole amor mera koi Ia nga makuwe lole ole amo Ia makuwa awa ile yelo lima nga kau kango mele ya ufiko Ha Iyo Sefe fapena Ele ima se ainga ila le lale ni Ele ini fafita uli efe nga ima ila chow Iyo E ya iya fafita uli Efe ta ya ima ainga u malaba Iso se tain Ake lole me eafo, e loa ile a inga foi lele wa masa di me yo faafitau. O le teimi e fofo ala mea ai, ia le fainga o faafitau. E uma lolo woso ilunga, e ke koe fo ima ilo ila lo, ona e sila fia lea ole awala. E fofo a ile faafitau, li ma lea faafitau. Po le al kua inga faafitau, li pe fai mai, koe koe a aha mama. A e mafuka a oe ile ali. Ia ma e mafuka ilo wa inga marko e inga manero matu e le hai ma se faa fi tau o le a fa inga tau na fufo eo e pe fai mai ma kua le ilo apo le alisi meo le a fai e yai la wale awana e fufo e le da faa fi tau e ala nga wa ke fai ya kula ukala o le tele nao tanto wa ina e ala nga kupule vevesi ma le ma vai vai e mafuka sinka mai mea Be or fa mai or kana lish ilish ya be fa mai e ole ale me fa se se po mai pe fa se sumu mi ma ka ola le ah iyo we va ye le me ma fu o ha mai e o ke va ye ko fa se sumu mo ngoro un ko apo ai le fa ye ah iyo e se va ai ye ye chinga ka mai me ele ku po che bebe le lo po na ile la vale na tangat le lo po le fa su su mu vo ile le ngo la ile vie vie lo ngo lu a o le na ko ke poco poco i a o fe ka u ya no va ya ko a u a ku wa inga smile chinga ka yo ai a ma ka ilo inga mo le vis pa mai e be dang i va di dang u ko nga ka me mai le chu dollar sha Te wa ye le fa ka wa fa ka wa ale ole nga ole fa ngo le shi ye po le fa ngo le ka ka ri ye po le se lu ngo le e o e ke ye fa mai che va ye ka ka ri ngo lo mo ku ana le wa ru fa mai a le ka ke ngo fo
Ale on nga fa mai o mai la nga fa pa ku ah kirelo kirelo po fe me sha mo ko nga fa pa ku le la ah a po i fe ko ko fa ke ki di le u ma ku ah o chama i me ah ele i ma fa fa wina le na tanga tai tu po i se vish ai ma fu ai o nga ba ba ba o ta tu ai. Yeah. Ale mena tae wai me yo family reunion. E kam ke koe o maie I koko. E koe kilo kilo aku le skangaka I le skangaka. Kana kara ngoa aku le skangaka I le skangaka. E ma toi wha masani e tu le stangata I le stangata. Wa no wha longo or kala lea e ke lea nga whai e iskang. E ala tau wha nang. Wha mai, ei, awa koko koe o yor wha nga wala vanga la. Nenga leo ke I kar vanga la. Olongo winga kau wila ngo wika la vanga. Yo. A fia koi fuka maki le ai sianga sana le fana. E anga ke iana I a le ufa kupukubu misa ka maki. O akuno le o le fanga ui I, o I o le fanga ulai o vivesi, o o lo malmaka upui o I leo leo. Ia, o nga ke le ai le o le fa fitao. Ai, o le fai ngau fia usia kako wami. Nga fa pe nga le kako mafuka nga usoifuwa le toi inama le lo matua. Nga yengi kou si kai difa pe nga ke mia o soi fuor ko inga mal lo makua. Ewe. A feyo le tandi e lea. O le hara le mewa fanyo I fuor inga I vaika. Ewa le bena le tupu I tante uvevesi. E ma fua. Ia o nga olo ki kilo fuor fa sumo mayo la mala. Ewe. Ma nga mo meo karipefu. E ma fua mai. O nga ole ki nga olo loko I vala ngu kua pai malafa. Wale ko anga oi e vanila oe pas. Makua I furia oe vanila oe pas. Ia o nga e alu fia fia I ale oe le loku alu e whainga alu wenga. Ia peke alu e ilo e peki kamikia o nga rungi vahengo le awu. Ia o nai mea la I tira. E mawhiona a vea ma mea te tele. Aia e iloa la e kango e afo. E whaake ale I kaoleska ngaka mako e whaafo I mele file. O oe ale mastazo.

Vienna Maya Queen Poki Mang Shamoy Livang or Fiafi Dow to a loose full male chassis with it. What a tile lake to lie lima for me or now from Suka Lemma Lousy Pumi. Yeah, I can't look for you, Kukar Kawai, Gawla, Koi for il Makwai. Here, one I'm more sure, more America, or a lofaling Osa Wang il Kawai. Eh, Yeah, awa a pele ya oil tonga tol tu ai ye pele vu la ai ngor ka kolera ku wai ya esa oil kana nga va ma ya kan usa oil au spung i suka ne kan oil au fong suka ule oi pe vien i puka ko paier ku wai ah oi ele je lo mi puka ko pai fuere me yo ele je lo mi puka ko pai ah ole mole me ka ole fai ya Lenal want to eat a tassiori. Ah, my fat belia on a faithful was a tassiotina. E lana taval. And I want to lay ye was a tassi for my feet. I also got a corga of an air walk so out my stavan. Uma leolina, I want to so early willing I will find a wa on a male Auckland grammar. Lena Fayalan to colleaning I'll tie how now Lansolu. Yeah, if I want to learn one for ya to be ya taifa. Yeah, as a tassi for to make that. Let's have a savalian taifa will tie out. Yeah, na fapella on a tula ye o ye lumol fam sino. Ah, ille tie out on a lila. A tali yon a molyanga ye wa to fat siele lumtanga wing or lulu. A lot of fiai to tonu is full of fitu molyang. Elfiai malefa o oni manua. Ya malefa mdua leon tangata. Malefa mwemwe onoa afiai ni manuanga tunga. Olefa o nga lima fa o nga ina isa upenga. Ya male avita vale fa tamang. Avita vale volelele mafaufa. Orisina tua inga. Epe ona tua ya ile ali ile. Ele uma fayona failo mailo na suafa. Ya masa va pele ona apia tu lungo le video link. Anga I oile fam sironga fai tu malo au kilan. Ile so. Ya mai olena tano sangala na loi. Pe ma fayona tau fia o ya. Ya ai se I tau fia pele fa ala iloina. Olona suafa se I fa nga solo le fayona siaki. Epe ona ta ua mailea. Ya ma ole han tau fia I neila ele mutanga luengo leo leo. Ya po le fale pui pui fo. E fantali ilona tui tu la ilumor fam sidonga ile masino se tema. Ya po le masino fo. Kau kian melen tupu maile nava ya so wo tuana ya. Ya ma e ole teg milen tu la ime ye ole te alai titi an fitu lutai ya ole asolulu. E nai epsom. Amai o stamai tai sa kolin. Le sa fa o limai le ni yali. Ya ai le yal wantu le amranga o imai se taban. Ya ase sa ma rianga le li len tamu fai e fso soa ni le na fin. Ya ma sa fa peana fa matala ele nanti na le nanga o yala na taban. Amai o yo makua ke ia. Ma o se tu ma se anga makua maka ukia ke le mena tu lai. Ai ole me pito silio na fa no no ai ah ole la ve an tu mena fa na wa ole fa ya la tu kole ni ngai le tai ele ngan tu le na pe ai mistake fa so le fa ngan tanga tale lu ala va ngan no chi chi lo le ve sun chi ve tu de ile mata pula a le ya i se fa le tonu fo ile le po se mai tu ma wo le ma fo fa wo le ri ya an tonu ole ya fi fo ile ni fo ala au fa sai
Jalousia. Ia mo se fso swani mo ia aile I kangorima Jesus. Ya. Ya e fa te yo le wolo kai fo ye leo ile te milen. Aile I to e a fi han to im stestanga. Ia to e nga sori nga to la fo no fa pe. Ya. E fa fitta. E wi ia ne fa manu ali ni selfana. Ai ole chala fi fi. Ele ise sina ma ma wailo na soifu. Ya, awai te so ona na na ye le ta vale na fa le vela ve ya o ilu ngola ole chele ni te mi le fi. Alu wa o ile u sa sa wa ma san. Ma we ki ku ku lu ngol fa sli. Alu isi le nga nga yo o ka.

Hallelujah, worship team. Malpc, see ile fa fitai e tolu ngā tu ile polgalamena ile lei moi. Le nei foi vang o le fiafi mo le tu le ngang fa tai le sunga le fiafi. Au, ya pastor soli lo longa mo le tato fa bupunga na o le polgalamena ile lei moi. O le mo se isi ona fa bupunga ile aswa tai o be tato o le lo fa malanga le o le tua o le mo tu is full one minute. Ya on tale o le tu la e ono tale ono o da tu tala i vai fulua. Tala i tala ngana ngana peri tani yes we are on the floor but just see mele sunga le wa ole fionga le matu tau langi an tiktu tau te ma futu le ni fio si yo li stemi ole po anani wa vila na kuka ea ea ea tau e ngole

0: kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a.
1: So I need to fill my langa inga money sila. Ima ta au pua peyo le vaita mai no fa na upo ngalwen. A faya lau talio le yoi. Wala au loa Ken Ferniho o the Fern Immigration Services. E yaila na lai sene. Ma o silia ma le se funu li ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau of soso ani yai Ken. Ima ta upu tau fi malanga inga. E afia ima ta upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga yana ele Facebook. Ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi fam talanga. Wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o limba.
2: Sunga o fenga fa ka o kava le fomo nga Max Ila.
3: Senga o ka amilo yo kilani. Mo koi foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai ma wai so skoi nga mag ma pa kava. A ole me piko sidi. E nga le lua li maka ala lua ya so le kokong.
4: Le Tire World and Auto Limited e te mo ai ta avale ma pa uta ngo fie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai nga ta avale ma le telo isi au unanga. Warana Fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lole Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le luafi tufa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
5: Tasi lima iwa tu.
6: Tapi tu lek mai le ua luas puluono minute ona tala le tu lai fitu. Tala fitu aminat muli muli o tato tala e pe ona papunga e le sol tau tu mai atanga baya tipi au tanga baya. Le fia fio le asong fua le asfulu au kuso lua o luono. Sta venga ni ngole awala mbono si fia malo le tato tunu. Ia tali tonu ono pwale santu ya mai o tau pinangano. Taime mai ai fe au mngano wengo le aso. Ia ono matala lava ilungo le ala maanga imota malawa. Saunga le mu le me olo tulituli mata ipea ina ia saunga le mu awole pa aunga ina le telefoni ta awole lo le mu me ipasia mori ya mesu tanga imaramulama ipa ailo le awola leise isi lunga tu la fono sepa inga lai tu le lau papa ua makua le mu ala saunga kai awapani anga ilunga le lau papa sepa inga po consolation drive anga ilunga le lau papa tu langa na o yai sepa inga I Devonport Ferry. Ya la to no piki la to sa pe la want to white na I old ferry ya wanga and wenga ile to langa I au kilani to fo mai ya nga wan la solo yo fa an wak wo ya yo hanga ya tonight base water pasi mai ya hers me around tanga I Milford takapuna ya umkwa slow wa traffic I pe ma ni so ngai I pitch haven I lunga I berg dao nga I pitch I pe kan here tanga on a wild road o makwale mu wala ro traffic. Ya ale nau fai fai mandi la mai mota malawa tau nu ule I mota malawa fa tai ne tua sa venga tau langa Victoria Park ngai lunga la papa o le tu langa na o lo yer tai mi nei sa venga I kola chio anga I hears me anga I nga I hearn bay Cherbos Road Bonsambi Road ya umu kwa le mu ala traffic a fai fai tanga I West End Road ya lango inga ke mawa I nga I West Mia ya nga I toilo I West Auckland Bonsavalia Waterville Strait o mo ko ama mafa traga nga I Auckland civil ya pe pe ma ya pe se vainga na I Lincoln Road nga I te longa pa tau Henderson nga ma nga el flow traffic e le o ma mafa traffic sa lunga Glendin runabout ya pasi mai fo ya nga I Great North Road ya pasi mai ia Y Cometa Cemetery ya o umasi singola so yo longa vinga tu ya tu nga I Linmo ya pasi mai lin mo ya pule oi pe nga I anga I Waterville Street pe nga ya tu nga I New North Road pasi mai le pe kan save I nga I Merabet ya lo mia ki ko mo po nga Stora Road ya Dominion Road Centering Him Road on mo kwa ma fa le traffic left yafi ya ki anga tu I Mayora Road lo vinga o le motorway nga I Mengu Bridge, ia longu inga le airport hanga ia tu iai. Ia le lawa pai pai maa nie. Sa vai ngai Simon Street, mani tau langa. Angai mai Kai Papas New Market, ia Rimwera Road, angai Mirrorbank, St. John, GI, Pilkerton Road, angai Pemua. Ia umgoa slow out of traffic. Ngai pai pai te angai mai Ellerslie Highway, Mount Wellington Highway, Faisau kama fika ngai siwe pak manolo se iklia le traffic. Yango yanga ile moto mlawa moro saunga le mu. Yeah, se vai ngai Green Lane runabout lunga le moto wei turi mai mato indi. Yeah, ngau si le fiel manolo tato tunu. Oa makua ma mafa le traffic le fiafi. Yeah, le samo moro mayaso. Au mga nwe ngale utu taulu fi au mga nwe ngai moto mlawa saunga le mu. Pasi mai mako. Yeah, karo karo mai. Yoi, angai atulo ingai. I manu reo atself moro ngai ma ngai le pro le traffic toots takanini pa pakura puke koe. Yeah, manuia le fiafi. Ila ngai atuwa le maro le atunu I moto mlawa. Ia ole saunga le mu lava le meo loo mo mia I tato. Ia taunu I moto mlawa fa apatai le atua. Wei ule ne yaso ina wapo. Lo na lofa ma lo na ngan leye le silingia. Lo su lo vidu te ona ta leo ne tula fitu soa pa manu ma lo. Olo tato ali o isu keriso e po lofa mpata lofa I le atoro tato atunu. Mai lava I munga maulunga pa ia se o pito I titi ta lofa, ta lofa, ta lofa lava. Ma lo ne sa wipo mruia sa moa. Pada lupa ya pao rutana leo lupa tuno pao lia so stafo hao te ronela lulangi atoa. Ya walama rita uswino le vayo le soifua so stovini. Moa ni anganga moa ya morono maa lupa lupa mpata alupatu. Paptoa lupata lupa na I tuasi nsina na yo tamaa na yo tina. Ya lupa tele atu maa lorita wibi mai le maa lulu. Lefo ubama ya tfoi. Ya upa ufeo lolo mai le maa lulu ay maa lola mai le pali. Paptaipo ya ilato nafa po I mai le tausingo. Tua asin sina, ia le mapana pana o lato na e tu lo, ia le tūranga na ia lofa te le atu mo tau, na ia ta mana ia tina, ia mapana pana pe a ao le ni. Pa ia tu lana pa mano longa ia te o tau, ia atu pa ta lofa atu mre nganga pa ano ano ta lofa lama, pa ta lofa ia tunu e maru maru le tunu, lofa pe na o na taupati mai le aso, mare aso, ia mai se lama lo tau taria ina maru tau tua le Radio Samoa su lima, Eva toru a mo ta lofa lama. Le whanga na fo I on pa ta lofa I so se mauta ngase ngase. I mauta malawa lo pa ta to lian manu le atunu I ngase ngase or tino. I anga leile ni or fo ma I o fo ma. Lana pa mano longa I pa yatu pa ifo. Ia mo or ta to manosi. Ia unga aso or so I fuo mre ola. Fai ma o ona. Fai ma mea fai ngan venga mo e malon pin ngalo. Porova pa ta lofa atu I la to turi pa salanga. Talo fai wa salamope ngalawa pa lo tolo tolo ya tanier tu muso le nganga pa ia ya mana tu fai lo tsalo pa mano lo lo potu mana tu natu fi le mu le lo fo le li po le nan me wo o tu na no fo nga le fio is ya hanga le le li ia mo pe lo to fi fi po I mai lo ngona le salmo ta to wo le li pa lo le ala manu ya ya lo fa tere atu Mo to tuli fa salanga so stresse ia pa pe poina yalom pa na sa pe ngai ma onga tamam teine wa manias ma tango fiele li ngai se menta fa lu fe sasi ai o tamam teine na on ia pe la mano pa ia tu teime nga lue a one na ai na lu mo no to mama no china ma nei te le lo fa so ia te mo ma ia lo fia fia fa so ia im fa man la ma se me o sa ia o lo ngona to tono lo po to a onga Stama o te teine, ia le ngata leo pa ia onga o pa ia onga. Ia, tala tala le leila mo lo te mamaro te nao ina mai e lo pia pia. E te anu leisi aso. O matua ma mao sao loto lo ma pa upau iau mea onga. Ia, pa amnia le li a o tou, tama mo teine le lumanae o tou, pa moe moe le li. O le matau I le li, o le amtanga leo me le umwa lo tou wola manatua le ngana pa anualo. O man pa ya to elo to mama lo tina ma tu o ma tu ya le ngata le numer tasi le ngana le malo fa le ni so I fu ai to ma tu mo la e te to ta to te ma fu te o ne ngalo a o ne ngalo le ngana le numer tasi na ngoto lo lo to tu lo tama martine ya le la ma fi ngalo le li I va la o ne ngan wen le nei ya te le to por el fa samoa fa pertania to fa samoa o a to tino tama Manu ia o tauru mna I le lofa o le rii, o ia lawa e fili fili mai tātou. Nese fili fili mai e le tua, fai matoa o le tana le, ai a lofa te le atu mo tau. Ea, lofa atu e la tau tu tauru fi au ngā nuenga wanga I mōta malawa, fa amunia le rii. Ea, au alfa o ngā ina telefoni, ta au ale rolu le mure I pāsia mō ni. Ea, manatua fa ailo I lungo le awala, leise si lungo le tūla fono, ai manu ia le fo I atu. Mōta malawa nisi wanga I fi au ngā nuenga, alu pia fia. e ai pa malosi o malopo wa fie fie pa vai vai e a wane wa pa no no ve yao mi mana inga pa tai pa pena po e pianga le urua e li Luisa Fuimono e you ya se apopo ya se kangapea e a laiman wia po po a malino fano se yo toi tu la lo fatu mo o pianga le urua e li nei pio heisi e a au ke pole kamp ikanga hapu mo kangapea le ho embo ya kilani e a lo manuia po le mai ta e pile mu e malato Tuangane ya Moret Kai, Luaiva, ya Malpatu, ya Ameliani, ya Lofungiele, Lilan, Pak Manolonga. Amelia Mikaele, wa Amelia Piafi, ukele pupuanga la inga, ya ole na, papena namore soi puanga, pisi ya kako, ya lele pisi, pupu oile aso, mole aso, ya mae matana ino mafofau, ya wapo lele, apape kaudenga yoi. Ya pai mai na fa tu tu matele na ah mo nga lu nga ke i ya lo fa tu tu ya mai fa tu tu ai le li ya so uma le le le li va te mi ya Mikaele ya ma lo le mai li ya fo le piafi ya mi si po mi si ako o le pone le la va ku musica ye ka ke si va le pia ya sau chao

o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tā o fitau muli le atunu. O oe lava o le atu whamanu sina. O le atu whamanu sina e tā ua tele I tautai a wā na maua lunga le sisinga I le vaa. E o fōfongia o na o le vave ma ua maua. E ave I se tangata ua filfili alo ia I se tofi po se ngalue. O upu e fawi vi iai se tangata ua sitia e se tūlanga le leima le mawalunga. Fa malo le tawa ta, ma ua te tawa I lava, a wā o e lava o le atu na fa manusina e a inga ma le mamalu I fale upodu. O le atu fa manusina e le o se atu na fa tautuli. Manuia lau fa sausauga.

le fuwa tatou mo le ya no ma tungu fiu te tai mai le tuo tatou to fa o wina fol tatou pol klami fi or mas ni esun fu te tasi ya pol tatou pol klami le pi or mas ni ai tu le upenga le loto au au na joy fo ile to ona le poni fonti ya wa la vale so so atu ole fi ngalo le tu ala le tatou ta upu Now, our folio upole to a leaf yafi, Malanganga, Maulalo Malanganga, a tumuli fifia, our own alien tour, yet town seer. Ola tato tatu tofi tofima. My wife 4 years tato, Falmanga matang of fee, Malay, so sunny lay your tatu along a falanganga. Fifia of an if yafi fatal of fatu. Ele payosa moy on a tupu may. Elegant for Leona your tato. Mama tina matutua lofa penao na tapu imai talo fatu ya ati utou malolo titalo malolo tapuai talo fai nisi olo maua maile nei fa nei polo kalame itono mauta ngase ngase olo fatu otulia ai olo maua imai ulitino olo fatu le tua ma pa yatu ulan fa malo longa ya ati utou ngata fuilefa talo fai nisi olo itono folpuipui ya ngata fuileo nisi olo ngalulu el nei fiafi Alo lavale ngalulue fatalo fati ya tuto ele ne fia fil soa fo isu ya man tu fo ile la silasi o sio tato tunu o lo va penaona no no fo mau mau iso se tunu tulu inga fio ne lo langi ja tu te yai fatalo fati ya tuto o fe se tunu o lo e mau o mel tato por klamele fia fi fatalo fati ya tuto soa fo isu tato li Talofa inisiolo o fayona malanga mai tonu au kilen nei wala ufo ia falevlave ia ma asi singa ia inga Talofa atu ia atu utou ele nei fiafi manuia fo ia taimi ma maasolo vapenao nao mawai nei toi tali watu mal manuia I atunuu ia ma inga olo vapenao na nanofo ai alofa le tuwa mafamuni atu ia atu utou Ya, fatalo fo se tasi, stemi mo mol nei, ta e falo longo mel nei pol klamel tutu ole pengele loto. Fatalo fa tu ya o e malenganga, fifi e malenganga falo alo. Tam nu yele tu ya tu e tu soltato maftanga. Ya mise ole falo longo ele upole tu ole fiafi. Fatalo fo ele fionga ya teito. Ya uma se lua tu fo ni fiafi male wauna. Ia o toesea ia le sunga ya sau ia ona ole laupa ia fo ia le tua il tua a lo fo le tua mfa mafan fana ia le uso ya sau la tali ia mese fo ia le tina ma le fanau ia malai ngā toa tu sai ma le toesea o le tina ona ole laupa ia le tua ia ia le tua le nei fiafi ia fai fo I ole nei aso so aso fanau so aso soifua ia famnui antu le porklame Ale tutu ole upenga le loto ya oe ne yaso ilo wa soifua. O nisi yaso stele, monte usang stele. Ilo soifua fa popo ele tu mfa manu ya tu ya oe. I vaya nga ese ese ole soifua ngama leo langa olo o. Papenao na fea ngai moe ya oonga. Tiute e kalisia tonu ainga. Ya fa manu ya le tuwa ya tu tau. Ne fiafi ya le adato oe fa waule le upo le tuwa. Le fiongo pa ia le tua. Ni olo tatu tiltel no I fai longa. Tala fo lpo mul muli nei e tum fai nei e fa mai ai ia. Tatu amata ili e sisi tatu pol klame. Fo I lea fo I vai aso le ang fo nei. Ia mise fo I o lata le sao. Tama ia tatu vava yatu ia pe last time yo le ang fai tatu tila noa. Fa ta ua I le aso to ina. Le aso tama. E le nei fo I lalo langi. Il tahu o te mai tonu ainga. Ya o, fai fo fa fonga mai ya, te mai Samoa, ya o le aso nafi le na fatawa ina aile tau. Asao te ma, lofo le tua, famanui atu, iu ya ntuai, ya. Lofo le tua ma, famanui atu ya atu tau te ma umo I Samoa. Pea fai o, mafuta mai ni fiafi. Olo le tatu, taupu ni fiafi, La tato se atu I se tasi o fai longa o lo tawa mai tono le upo le tua.

o valele ne boto o tangata malamalama tele o le travel tele o tangata fe malanga ai sau ile mea nga ile mea aisa le fai mai a e fe tau fe tuli ai e le ngata la fe tau fe tuli ai tangata e to tele e lo tau tala la tau fe tuli vai al me meo le feo ai fe malanga ai ai le ngata ele e fe malanga ai o e tau fa fao au isi tangata e ala na feo ai e fe malanga ai ono le sai linga lava po le hale me sao o le hale me tonu e alanga o tangata ile masina e alanga o tangata ilunga ile bate te ama su su e sai lili investigate find out what is right and what is real malale me moni amen le malam lamo tangata sa le lo te ngisi le masina sa le lo ke ngisi si pangi ala le melo ye se pe al feo ia ku sa mol mele ye kanka o fai malanga o ye malanga wo e kai kolu masinga yo le porto le wo ye mga ukia ana fa te tele mai il fai ungol sentu i luse fulu anga il sentu i lu fu tasi le ta du tel temingi melanga fa tu sentu i lu tasi le ta du te ye o sa sa ala lu langi ngi mar soi fuanga mal me uma Feo leo lo kiki. Feo lo leo lo valele. Awa ma sau mao leo lo kiki. I leo lo valele. Eka kukere lo pe isi si mesi lea kul sao sao ngay lo lo kiki. Lea la sao lisi sentui. Pe afa yo o yel tato so I fuang al sentui lusun lua. Ah. Toi ese la usum to va fene le ta hua tele ya I tato. Tato va vai. Watupu tele lea tamai. A lea tamai foi lea. Wotele na leanga ai tangata. Wotele na leanga ai le lalolangi ile atamai lea. Elele ile atamai. Don't take me wrong. Elele ile atamai. Langa ole atamai e fae a ina ai tangata. Elana tulitato fana ue ole aonga. E maua le poto, maua le lumanae. Ai teilo, ole atamai lea ua destroying ole tele o tangata. Langa ua maua le atamai. Aziona fafitauli. Ole se poto. Ah. E awa ni ngalo. Na ole solo mona ile tua e a maile loto matala. Peana uta ole vaso le tene. E tango ile tua au mai e male poto. Langa a au mai nga ale loto matala. If God only present only the discerning heart, then Solomon is going to be in trouble. But God knows has to be balanced. E balanced. Kamu fa pa lengi le mea. E a maile discerning, a maile le understanding, my le knowledge, ay awang imisil poko, may lo le tuo, yon na waeole maya cha, waeleole may le olo tulu i waeleole maya cha ulo mawainga waeleole maya cha ulo ile afo i ile mamalu, olela, aute avatua iya tuo ile loto poto, male loto matala, ah, olmela wo kupule. Me fora le wa fale kong wa isamo. O nga wa bilbil ka ya nga ye longa poko. Malonga ta mai. A wa ngalo le tua. Wa ngalo le poto mai le tua. Alo al tanga te lo na ta mai, the knowledge. A e fa e in al tanga ta ono le mengi le knowledge ai mo le lo tu fa mo lalo. Oka. Te lo. E a te le ona fa e in le tua. Ai a fa mo lunga ile poto mai le ta mai le. Ia e teiloa, e palasi mai lalo pala ila iwane lau fafunga. E palasi langa e, masa inga ufa yele proverb lea. If God promote you, nobody can demote you. But if you try to promote you, then God is going to demote you. Ata umfaili tangata e ave a ye ye ye lunga. Onga lokfefeke man fa mo lunga male, fia fa fabisini. Como faya oe pusha oe yelung. Nga kango mailo le tua. O omi oe lalo. Ae a tango le tua e ave ilunga le tangata. Po wahi ya le tangata. E tamo faya toso oe lalo. E le mfaila nga le tua le promotion na le tua. Ae a faila e demote tato le tua. Kako ki pala ila ila vane ala ufafunga. E palasi mea. Paku salalau uma eja langa ua wa mele tu fa maulunga wa we for salalau ne pkanisa lenga ye pa ai mo povi ku kupu ful ful kingo

0: Sunga o fenga fa ka o kava le fou maunga Max Ila.
1: Senga o ka amilo yo kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai ma wai so skoi nga mag ma pa o kava. A ona me piko sidi. E nga le lua li maka ala lua ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa o tau ngofie ya New Zealand antoa. Mo foi se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta avale ma le teleweishi au unanga. Warana Fitness ile na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le luafi tufa tolu luo luo o mo le fale inisinia.

Café Bom.

Luitau mole aso. Tusi upu mafaresayo. Pharisees and scribes. Mateo mata upu e lima a olona foi upu e lua se fulu. Awa o te faiatu ia te outou. A le sili la outou wa mio tonu I la le au tusi upu ma le au farisayo. E le sao atu lava outou I le mā lo o le atua. Tusi upu ma farisayo. Pharisees and scribes. O farisayo ma tusi upu. O ta ita ia o le lotu ai utaia. O le lato matafaioi, o le ao a oina lea o le tū la fono a mose, po o polo a inga a lea tua, I ta ngata ta puai. Feta lai tu usao, toe manino mamala malama Yesu, I le motu o ta ngata. Feta lai Yesu, A le sili la outou a mio tonu, nai lole a mio tonu a tusi upu ma farisayo. Tau te le sao atu lava, ile mā lo le atua. Ai se awa feta lai ai faapea Yesu. A o farisayo ma tusi upu, o ta ita I le lotu a yutai. Farisayo ma tusi upu, O ila tou ia e ao o ina le tū la fono, I fatu mā nganga o ta ngata Israel. E mā fua ona feta lai faapea Yesu, ona oleola faafo linga, o tusi upu ma fariseo. La tou te ao ao, le mata I tusi o le tū la fono I ta ngata. Aua e te ngaoi. Aua e te mulilua, aua e te fasi o ti tangata, ia e awa I louta mā ma loutina. O le whālave lave o fariseo ma tusi upu. Lātou te aoa o ina mata I tusi o le tūlāfono. Ae lātou te le ola ina, lea nganga o le tūlāfono. O lea nganga lava ia o le tūlāfono. Ia I loa e le tangata, ona ola loto alofa, I le isi ona uso a tangata. Ia I loa e le tangata, ona alofa I le tangata mativa. Ia I loa e le tangata, ona alofa I le fafine ua oti lanatane. Ia I loa e le tangata, ona alofa I le tangata ua fiaola. Le mafua angalea ua feta laia I faapea Yesu. Ia sili la outou wa miotonu. Na ilo wa miotonu wa ta ita I ole e kalesia. La tou te a o hao mata I tusi ole tū la fono. A ele iloa alofa. Ele alofa le fariseo ma le tusi upu le tangata mativa. Ele alofa le fariseo ma le tusi upu I le tangata fiaola. Ele alofa I le tangata maua lalo. Eva ai maua lalo. Fariseo matusi upu, ita ngata le taualoa. O fariseo matusi upu, o tangata ia, e esele tele ia o tala Yesu. I totonu o lana ngā ruenga faafaaola ia Israelu. E mafua, ona ole toa saa o Yesu, ile mele nei ole ola faafolinga. Ole e esele tala e failuma, esele mea e faatino I tua. E esele mea e ao ao I tangata e faatatau le tūlafon. Ae aunga piu ma se ola loto alofa I le tangata mativa. Samo ai, watoa tele na wafare sayo matusi upu, I totonu o lau fainga malo. E pito I tele fariseo matusi upu, I totonu o a tātou e kalesia. O tangata ola faafolinga. O tangata e tau tatala I upu mana naia,
e tautatala i upu lelei, ai leai ma se loto alofa, i le tangata fia ai. E leai ma se loto alofa, i le tangata mativa. E leai ma se loto alofa, i le tangata le tau aloa. E leanga le ola faafolinga. Fafofonga foi le fetelainga a Yesu. Ia sili atu. Lau a miotonu. Nai lole a miotonu ale tangata aola faafolinga. Olona winga. E le mafayo na o tatou sao ile malo le atua. Ile neimea o le ola faafolinga. E tautala i upu maana naia. Tautala i upu lelei. Tautala i upu matangofie. Ae ola lea lofa, ile tangata fia ola. Samo ae, ile neyaso. Ae ape a se i e anga lele

0: Θα πνέγα σφάνα όλε ο Λουόρ Νέι Φουλτσάσια για σου ακούσω. Όλε τηλεφώνει ο Σιλσίλε Λουόρ Σκριν. Ο Ιλτάρ τηλεφώνει τόλου φίτου φίτου τσάσι λίμα ή βατόλου. Σε βγανάω έβαλα ο Μαϊνίση Βάεν ο Νιουσίλαν Φαγάλε ο κόντ νάμπα ο Ιβα. Μότα τόι ο Κιλάνι τόλου φίτου φίτου. Tasi lima iba tolu, abala mai Wellington po isi bayang ya oiva tolu fitu fitu tasi lima iba tolu le code number mo tara fam yang as fan now olo of an all tato imeli on air radio samoa dot code of in seed mo fam yang as fan now on eight time yao olo of an all ungol tato facebook mari youtube or samoa e pulela o e po feo awala na e bavena o melo fam yang as fan now on eight time yao fo or now talatu da vano mo oi Bafa pia yesi tasi o fa mona tuno nas fa na ure neiaso e te fia fa monia iai so fa ngale telefoni ma le tanto emaili Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa tanto telefoni le tai au talofa
1: talofa ta vai
0: ma lona si fua
1: ia ma lo hon si fua i lau sunga le neawa ia ta penga ko i ma le ma le kausa la tai au
0: ia
1: ia e o maungo le telefoni e
0: la si fua la
1: mori aku le le famulianga le asfanga uo o le uso o le oka solmonga i mangele o le solo ua koa i eilo nga ongo spukitau sanga le aso su kasi neyo au kuso ia alofa le kua ma fo inga pengi aso skeleo lo usai kua le oka ia alofa angana e wakuile ele tinha aí na ia lixima malfanga ia pas que ele vai tava em molhavo
0: tá lá foi mano maria foi le nei tai ao fo putting on my leisure family ngal ngal tanto facebook mari youtube vai tu ia leisure family ngal ngal tanto imeli ele nei tai ao fa pe o tanto na longo vinga o tanto fo mdianga na nei foi tai ao fo ngang o ko shaki kasi Mary Leai, telefoni Leai, Facebook, OK, R4E. So, I'm going to listen to the talofa.
2: Hello,
0: I'm
2: going
0: to listen to the talofa. Hello, I'm going to listen to the talofa.
2: Hello, OK. I'm
0: going to listen to the talofa.
2: Oh, yeah,
0: le ai e afo i toe tom fai mai famon mole a le se tanto balau talofa
3: talofa la bala sunga le awa o ta bai le nei ta e au
0: good morning
3: ia moni o pe o tai mali ele a
0: malo se o tai mali ia ava no le moi
3: le lo facu i tukau
0: la vatu drena ia
3: ia a se facu la le fa manguianga si a woi e ngō foi oi manu le ua o alofa o ngei ako ailonga varu se fulu kausangai le aso le ngei ia elu fakele e kua alofa fa manguia le akua ilo waspangau pe kawika ua le sumpa ia alofa anganga e baku ngei a kai marie pe mika male a inga e ko fasa i fua kawai
0: Ase fua tai marie faftai de lei o lesia tātou wala au feo e desi kako wala au lia talofa
4: ma lor se fua kawai
0: ma lor se fua kawai ma ngai el mangingo leo kaket fung
4: o lobo umang koi wali wali kama lobo
0: kwa fa mole mole le kama fa la mole mole
4: ya ya le wala fa la mole mole o umang sang pepa
0: ya le le am mole mole
4: ya o wala o aku o le sofa na woro grandson ne o Terry's Masai wa ko le asonge le suka si o kuso sufa ng kausanga ya grandson ya ngawe sa unye ke anu le aonga ya lofa le kua pui pui lo wola ma le anga inuma lo wa waonga ya le ma ke ngofo karo foi mo oe a o lofa anga mai o anti ya le emo o pepe ia maloki ngā o tiuri ma Frank Masai. Ia ai mai se fo ima ua o rau papa o papa sene. Ia o malau nana o fie i loa. Ia o le aso ngei a koe iai lo sufa kausanga. Ia rofa le kua ia fa popo ngi sia se kede mo e ai arla onga e uma ia nga saurola ia eliska ko pa ki fa ina o oval maruru
0: ia sawa
4: e oval papa ki u ia fa ia ku e kafe mai nga o ia le manga ia manga ia le mai markeke ia le o ke ngo fa ko ma mori nga o la nga pa nga o ku pele ma o ia anga nga mori nga o ai o ma mai ke ke o la fa nga
0: Anaya.
4: Ya, olo faanga nga wakuya maua. Ya manguia la ukiuke kawai mo ilo alo faiwa nge yaso.
0: Taila nasi ene manuia alo fatfuale nei tae o fom. Ya lelei, olesia tato wa bala au se o kilikilo. Ea fo I fitu.
5: Ia.
0: Ta alofa.
5: Alofa.
0: O amai oi.
5: Mungle fosfai.
0: Okay. E fai sa fa mongi anga?
5: I...
0: E fai loa?
5: Oi, o tsi munga a e te... Si fa fai le atu ane, tau sanga e te le lau mama. Langa vangs fulma lua. E fai mangu ia langa a soi fua. Ma ni a se te le anong soi fua. Alo fa atu I anga... Whanau nei o Samoa, manu singalei, lau ingo o se tū, o au matautu saunia, ma o au o le tama a whiapito.
0: Yeah, mahalo
5: fitu. Happy birthday, mama.
0: Yeah, very nice. Lei ke le oil fai o lasu I fua, nena a, vai. Uskai lei a nena weloa.
5: Yeah.
0: Oi fiau kauzonga?
5: Is it food?
0: Oh, sole a wa makua kaung Philip kia na ngir kaya wa. Maria la ofe tu. Fa fa tele valang bai. Fa fa tu. Ya le le. Le sia ta tu vala au talofa.
6: Talofa la sunga le o te vai meri.
0: Fa kala vala ya tu fela fani.
6: Fa we la I mata vai. Fa se kai la vata vai mo le vango.
0: Ya.
6: Va ku ngai lo fa anga ia ma fa mangwianga mo le soi fuo. Sa fa anga ule le li le fa fa o pasta Jack Roberts. Ya renga ka ile apeni amina taine futol wono fa lo fa longo ma la sunge ye mang wia ke le lua so fa nga lo fa le ku ya mang ngi sa ke le pasta wa se a mang ngar benga le tuolo en ar we ai ya peni la vaka ka le ku ya o ro pe ke lo ma ga lo ki nga le a ve or fa nga mang wia le aso ta vai
0: ba ga ya sala bsene o ta fo mna na o le fo tai o fo ya ole Pesele fa amri tuli pulenga pala fenga fenga ni sambo mal jarbo kala bimbalo chai ho pole balo let's know fa mana to to was for mas fa ne aso very happy birthday to you all in a toy lois for tasi minuto lo tortalo le tula e valo sa sisters

0: e sa uni malanga I sa mo. Maratua lolo mana rento solo o maua I sa o se tua e ngā tāwale e talafea ngai mau mana onga. E mawhaiura piki la tāwale maile malaiva le le fale o lopo o whangali I. Wha pealo tātou o fisa au tui ala fua. Pe mo moli atu fo I le fale tali mano o lo e wha mautu ai. Ai ai ai ai ngā wha abitoa. Olo ia ia tātou insurance cover e te fili fili mai ai. E nani I tupu se wha lave lave ai olo o ia I le wha mama avenga. Maratua lo ia I le tātou account in New Zealand. Pe lafosa o fo I le mana rentals e wha o ngā I le Pacific Easy. E whao ngā hei lau credit card e wha atino hei le tungi nā o lo sā. Mōri si wha mtalanga wala au le Pacific Easy I le o walu se lau o tasi ono ono po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā po o le lua fitu ono fitu iwa walu fā. Talo sanga e transfer o I le moana pe asi siane I le tanto Facebook o le Moana Rentals bo le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe a oe malanga asiasi I Samoa.
1: Ua taunu umailo reta ilifali, ile te au le tasi ili vaveau.
2: Noleka, ofia sa eiai, ole wakare kasi ili vaveau fa kwa e kaungu umailifali. Yenga efa ime nge kaungu umaileongo, ofia sa eiai.
3: Sa uye ilifali mai malo uso, e kero fo e Kansas genge aile wa e mai fo I.
2: Ngo vili fa akoru waku, maisa ngale kari aila u kelifongi. Si e kero kilo nge fo I mi skoro nga e vili mailea. Ya ola wamu mwoy mwoli mangava siya ufangau. Ya ole fo yele ingi lancho kamaiki. Sole. Wole kasi le lua le konu la upipelo. Wokoyo mwami fo yao masingi faa mwoma ukupe.
3: Faa mwoli mwole. Yoe. Faa maangano mayao. Wa umanga miya safsa soangi.
1: Uwa mavae ni maasina. Sasa ili eloreta safsa soani ili mapu maya services. Uwa amata unafasol solo manuia le aing o loreta.
2: Malo lava Loretta, wo wire swing a lele yo si o tatu aima. Five time of a tonga, but it tongue in no tatu pili.
3: Five the time of Sosoani, my mapu maya, Madea lofa o de tua. What my wall of Sosoani for foil of Fafitauli, or the Taalo in Massini Poca. Vili the mapu maya, O Valusalau, Luatase, Luatase, Lua Lua. O Valusalau, Luatase, Luatase, Lua Lua. I love you, husband.
4: Ole Samoa Realty, wa fa'atotua ina I Samoa ma Amerika Samoa, wa lata ili fa'asifunu tau sangala na au au nanga. Lata uti fa'atawina fanua mafale, fai alisi o fale mpisinisi, e o ili iloilo ino o tau fanua. Ole Samoa Realty, wa lava li tumai e fisosawani atuwa imho oe. A e fia talitonu, fa'afisota il telefoni, o o ono walulima, lua fa'a walu fa'a lua. O o ono walulima, lua fa'a walu fa'a lua. Peta nga liane ili samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
5: Joy is a full middle dollar, John Tyler, let your life, I'll do to all the Samoa. As a fanao, anu ilangi, to oa, patane, manu yelo, si fuma luo, sanga, ine so, bi yele lo, fale tua, fapopo, le tua, ni sto, sanga, stele, mo, oelo, fa angana, mayo, wainga, o, malaba, anu sister, ya, Naila, your brother, ya, Renzo, Majuna fasit sili lava ya na yo matu pele lava ya mele ai ona matu filau au majuna patale mo yolo wasfana ule lei for yazo ma love of tile tunu lava mai mo lava for lei tao nai matu alo je tapena tamaji le tao pese mo ai beautiful somebody

ka tawa le mai tama ti fa mo le ba ngolo ko lo sine fa na mo le onga a wo so na fa so so ina le tama le ma abel fa mo mo tama ti o ba nga pisi na ta ya tu la nga lo ba nga lo ko lo sine fa na le onga ne ta ya ta tu lo mo le ina le tama ti la valo na sa ilu nga la wala fa mo mo le ya ma ba le sa nga le mo le yo ba nga fa pe na no tu po ne tama ti la onga ne ta ya so telo lu nga ba nga la wala polo kar ne ba nga ta ya no le uta fa yusu la tu inga ro nga fa pe na fo ina ma tu mo le tama ti la onga Jaya lungo jaro highway, face polo ka telen malanga mai sifo. City bound or spurono. Polo ka telen jaya. Amesela vale amata mai OS gate. Royal Road, Malinkin Road. Fio lolo vaa teada tuana angai Rose Bank. Polo ka foi point chevelia angai Western Springs. And late time o re jaya. Ma nail flow mai o le Luas Fulu. Polo ka lai titi lava. Lava vai atu le westbound o le Luas Fulu ai le io o le tunnel. The point of Elia, Poloka 40 around Dominion Road on ramp, Nathan with a tie house, southbound. Solo my lava, my airflow, my Lunga, my papa, on a hang up. Your affiliate of Malava Lele, okay, I'm going to some summer, my Malava Lele, the Angal Malava Lele, the Winga Light PC, I left flow delay. First Poloka around Puyuni Road and Lambie Drive, both directions, westbound and southbound, Nathan with a tie out. Tomorrow, Poloka around Highbrook. Tip top corner, Mount Wellington, more city bound, State Highway 1, to move on to Poloka, Wairoa Valley, Takapuna, North Coast, city bound, North and Motorway, and Nate Tamil, the Tai Hau. Lungana Wallop. I would add to Tato, the Portuguese Lungana Wallop, along on the KKX.

Baik, ala cuman dari tal CEO Bavai aku fakadi fakadi fakadi wa umbar kako traffic kako work kalal kau fa mon mon fa mon mon ngausa ala baik ala cuman dari tal ala tau ole nei fo itaya fo fo I Bavai atu isamu Lois pun bale fala wa ilve vela ala isamu wa te ale iva isamu na nei time ala tai au etu mawi nga awa o le tauelangi le leini sa vaenga I vaenga sa moe pa o e timore ne yaso o lau te papa atu mawa lua sumare balu degree Celsius mawa nga revela ne sa moe so lua sumare fai lona mawa lalo paga o mwale tarapa kalambe lo tarapa futale ne tae au sa moa fa pena fwe amerika sa moa malo si fumanu yele ne tae au fau fatalofa ile tuatu ile vasa tasmeni Australia

0: Og félaga til og væng og senior stadium Bane Elma Fanfana Lusu Tassin I Lona Baulunga Fatsal Ofal Malo Lætjenu I Adelaide Nei tager jeg og få se fodrol Elma Lulu Vi går til tage fra Moina Mo Adelaide Leso Og lad for solo I na på unna I wanga mamma Ni så temmelig langt relæg for Ni så temmelig se fodrol Og Malunga Ma Lulu fra Moina Mo Adelaide Leso Brisbane og stadion Good morning Malo se for Maria Nei tager med det tager jeg Valuk for Sima Lulu Erka jeg og de Vi går til tage fra Moina Mo Brisbane Leso Ola fa solo malo si sabili ni so taimi sur mata mo fiele lalo su far mo ngol ve bella fa mo wina mo Brisbane e le ne fo yaso baba yatu a birth house stadio sorry maru ruor ka yori faro yai ne chemo le tan help ma chene na wa lang de le fo le chau su fitu mo ngol maru ru fa mo wina mo birth house stadio e le so chele na wa ngol stadio ma chulang e le chau fa mo wina mo le ne fo I aso luo Tama ki makaurau o kilani no whanga whasa longa Radio Samoa ma lo lover su fua maruia I le nei teimi o le tahe ao e a fo I vava I atu o le a wha solo I na tu maui ngalangi le leo e tau le so a waone su teimi balolo ili maru lu nei teimi o le tahe ao o le tu vava tu fafo le mana ilangi le mai I na tau a waola titi Ale mana ilangi le mo le tau nei tai mo le tai au so tu mola winga a wo ma langi le le tau nei aso a pio na fa mo wina le avai tau le fa pio na fo I on fa solo ina a wo pa utimu le sua tai au se fulu ono tu sale maru ro nei fa mo wina mo nei ma tai au se fulu ono ilo na mau lunga a vainga I ona tu atu le aso tofi o le fa solo fo I in pa utimu le tau vanga o kilani Langi le leila sforeile pa unai wanga mama ma tele langi le lei ma nei mafan fano la stofi mala sforeile sfu fitu pa uti mula sto nai langi le leila susama la sungu fuar nava ya solo mana ya fa mama wa kubana ala wa chau nei chai mala chai ya
1: a e fie lope ono lo fie lo fale lo lunga si akilo fanua ile Auckland flat viewa ale Auckland council iluma o upenga tafai langi Si akilo to atu si pele ono a fiamu fielo mau te ilolonga. Talanoa ilo ainga I me fai pe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tatou te le pulea le tau. Ai mafai una tatou sa auni mo fisuia ingo wingo le tau. Olo sa onga le mu I taimi o lolonga ma mafa. Olo o yo lava lima.
0: Manu yale ala atu ala tau o loo su e su engo le fale le kori si fafe fi au malua. All the best. Ia fa penao na manu yale su engo fi ngai nei matai au. Au tatu tala mai sa moa mo le fa pe ona fa fonga le tunu te fa sala wina mo e pe tala tuna se fulu mo le luala uri le so. Ia mal fitu le po ana nei. Le swa pongo tatu tala mai sa moa lo ngatoro vai aso pe au dia tai au lo tu se fuma le mato malosi. So ole so on falela ma ro fanga solo ya male tulango yai o tete nga bila lengo falongo nge yai ya ya ile to sangar ma tu yisa mo hoi male so ya force to form some events ma tu ya kele kele ko sango ma tanu sa mo ma nga ye kele ku ngo ya o bu nga lo ya ko sango ba ko ye ko la mango nga le nga la ko ku nga ku sa mak fe ala ma la ko mo pesca yo el jero sion fa mo mo ko me ama ko ku ma ke fala wa pasi ma me ma ko ye ku ala ma ngai sona ko ke lo ka ku fa foli o tasi ala tu petele la fo mo sa mo to telo tanga te wa tu fa foli e ba ngai wa lo ma ku nga au ba ya so ma bai ya lo fa solo tu nga will be bai ele nga cho po le fa pe na fo sa bai ya ma ngai ya so le a fo se ti a fo o zo e o kon foi vala wa ko fa ska kala ska mi a tu lang fo ele le fa moi moi e fa un vaiaso ya tu lang ara ya ta tu tala mai samo fo tai au fo a le wo se fulu male balu wo tele tu la balu ya se mai la mai mo mai mo mala fa fonga o le fa ponga o ta tu ma fa sabo le tai

Eo fanga manu iu lulu o la au, awa e fa fanga I funga o la au. Ao le tangata, e fa fanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona le asau ili faatufunganga o le iloa faa le aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tofa manino a Samoa, mana tuafoi, e tau fita.

0: Pavivianga mile, five stars, little two more with someone, what to lose a full Malabalum, Dolo Tortal, let to live up, Manatum, real Tayan, Lof Malanga, Layal Tarmatali Langi, Namatum, Tato, the Penant, Tamati Tayau, Malolo, five type, Vitamati Twila, Onger, and Etaya, former Laval on Cyber, Pisilunga Walla, the Navanga Tayala, Sudwarne, or the Tami Forty, Nova Aurora, Maro Tayau. Already some water and not oil, the fungus house only, the fungus, Peter Tolson, Sulto Fasu, or William Seal. What time to tell a lot of nail, the finger palota, New Zealand Telemel, all of a pena, on a film or law, Liputil, or television, Litio, newspaper, me over. Tapenanga party, the tassi, yeah, mole a lot to mole tato finger palota, lazy tassi, silatulon, silfia, nilo au, yamoto telo tato, nilo le fungus house only. But we have an offer hour of Talanon for so full on feeling alone in a vanga year monta. So, yeah, if you're well, time for calamity, I'll have a bit of my loss before.
1: Yeah, I'll soon at the way Maldo Fisa Malu. I think I'm a foil far from my foil tattoo what you know, but yellow finger when I get to perform my el tattoo what you know. If I the whole woman, my son Malo Lavale on such, they were folding on my war. A macacula van a sele, le malu gula, go ya.
0: Yeah, I'm going to file Savati.
1: Enfrang faila u paloka ile asonga e kaul special vault e mul muli lang faika e al melo ya u manga ol malola ko ya e a esele final ma e a kaungo o kula solusu lima oktopa fai kele ile skala inga ma maingi te pa fa ma miai o umanga ele skala fenga balok e kele mfenga balok e le kadia poi ia oi be fio akul fal balok e la la ma e kawo kele for me, ingal malo. Ah, umfaya fa inga ka le palo ka inga o maka. Ia ma o meanga e un kukupu fa pengei. Ah, ele o le fenga malo le sa e mo mua ale lai pala ko uye sa e il karikunga na ua umma le palo ka o kangaka umma e ma fenga va e palo ka. Ma e kusape le skala io o akula so fenga palo ka mfai peng palo ka ma ye kalia malo ia lako palo al malo le uya ele o ngau ngau fo ele le fa fengo fie in fact o le mele ua o la unga mai fo ia le ko inga le makua ia vavasa maanga ia ma nga o nga o ka ngaka la vo siksengi e mfeng palo ka ele o manga o e palo ka ia la unga fo mau ale me ia le ingei Paloka ngo fomau, paloka siksengi, so ia, so siksengi, ia lela uala ko suia kulafung. Ia, a faila wa ia ingi langonga fa kaulifenga paloka lela so fiku novema. Ia, wave shaki lola ilunga le upenga failangi. Ia lela nga, ope ko ili skala, ma ele asia fa ingo ili skala, ma ili skala. O isi kaimi. Oling oka ulele elang alis kalai ya iskaimi oling o makai lang alis kalai. Ako ng mawain yung palo kaselu.
0: O jero le chau na file tulang alia apito amir fa atang lafong ay for ng may kawang kasi.
1: Oka way le kake ko ay ay le ang kupu ay le mapay le sorry kula fong.
0: Ole ole lainan of your fear to educate voters. Ole no winga to tau number 2 ya o ina le lei ta tau tanga ta palota langa ta wo tele tatu sau ele palota ino sui tona parlamenta ni sila.
1: E tau kele ya Ole mea ia, le aukupulanga le nka ungu mai New Zealand, 1950s, 1960s, 1970s. Mm-hmm. E isi uka maalea, e akoa, ngakoa, ngafiru valuwaru kosa.
0: Ah.
1: O la kou ia mara unga kupulanga, a whakaua inga al paloka.
0: Right.
1: E sawa I sawa. E le aukupulanga le orkele lava o whamau maunga ale Statistics Department. Whamai o ila kou sulu iwa kausanga, lua fulu lima kausanga. O ila kou nga ele o ango kire le paloka. Ia a le winga la laukala. O le pau a le o le kaimi e whai lau fifiringa. Ie ke manga o e whai mau sui I rau I kumalo. A le malo e ke manga o e lau ke pūlea mai. Ia mangui ai o e malo a inga malea kungu lau ke. Le winga la kala. Ka ua kele le pukalame le wasau ngō makamaka kua I the TV le si po ma ngai le fa ma ku mai ka si fo ila fa nga nga o aku ile le kio ma misi po kala merka ko nga nga e fa fa ngo fia e ka ko ko ai o ka ika ia ta u ma ku ku le lekele ma on ma e fa wa pe la u ka vo e ala u ka ko nga ia ka u ai ai nga u ma la ba nga fa ma popo mai I e ka ming e ai nga makal kal ngo ai va ole me ia a fa I E el so ka inga o e pule le malo, fa inga ka le fia ngai male a kungu, mea ka unga luenga, mea ka ukokongi, mea ka ufale, unga kaarso I fuanga. E el so ka inga e mafua mai, o fa inga fa vae le malo le, mafua I e fa inga.
0: Yeah. Se mai so fina ngalo, la fia ngata sabu soli, e nao ma wana po la talanta po wa la tala iwa po le teo le iwa fuala na po e fuala nga mai e inisio fso ta inga ilunga le telefoni e inisio sui o le national o a matan tantara no a wa te tauna sui le ta o le national ele iwa lfai nga palota swafa o lau teba batule lawalunga ili la tautil tilo Chris Bishop and Erica Stanford o le ase mea o ta umai I ilwa inga le fatu tua ina le ta ipo le I lawo selfie
1: Leng o le usala lau mai ya kalavo e mai isi au kusikala el parmenti. O la o maua ma o la ua mau ki ngoa e ui lava o roke e ngā mai le wetsa le national. Mai le o kali mai la ko soka e ngā a la ua ua e kalaku isi faipule. O la ua faikala ngoanga. E e mafuanga o le whakua umma le weekend o ngā Kong Kong le la coalition ya le national ya malangala lis Kong wala u kilo kilo ya fai pole I oferme o ya I dar un mela la ya ka kana ko ya afa ba singala ile pause le ya I male national ola u mo ki ngo ni so fai pole ko kilo la ko le ko fo imai ma fo angala nga nalanga pa u le polling ale national la ko ya ole la ko kai kai Mea ngi oru kaika I tabai. Ingo fie ia. E pawale mea ia whamali e inga pēha sui umma. O ko kongo le whakarku. O la la ue e le pole le ko ke leo fai pule longa winga ele ko e fo I maingisi. Pe a fua nga I lako ngu mela. Nga maua mai le saunga whasalaunga ingisi o le kio a ngafi. Kasi lava le kamaika I pasifika o lalokonga. La ingu mela lusu wongo. Ere ikiro kiro la iai, po aila ilunga ko lusu wongo, a ngā lusu wongo. Ere mau ki ngote o ilunga pe afua ili paus le ia ingei le nesto malea ngā ilaro. O le mafu angala ngā, sa ofo ia kulanga ili mako ufo ikaimpi, a imeise ila ko ufo I la au mako kua. Po ele le la uva ia kua pa ula ko ngu mela mfa pe, sorry, a fai e ku mau pe lea ka ikai, me fo ila ngā lea ngā fsu ia iai ma ko ka ikai ngā kaime. E ui fo ila vai, Ere I karie inga ngi fokua nga vo isa wako ya elehi au wa inga mākua. Ai nga sui, nga su soa sui ya inga o kai kai.
0: Right.
1: Luwaile popole o lehi ko okele le a meshe rau mākukua. Le ale ko e fo I mai ko oke.
0: Mm.
1: Oke karikongu la uya. La ngonga fo inga le uye I le national. La uye le popole le ko okele a meshe rau mākukua la iai. O la uki kilo aku. A fai e ku maule. Le polings lea ma leere o alu dungo lea lua ngai lao. Leer fa'ale kongo ya la ko ya ma ala u yer kar kongo pa wala wala su yer nga mea o le su yer kai kai. Ya, o winga fo ila o kamang e I fafer kuinge. Ele e pupula kwa ma fasi oe. Jadi aku fak makalang aku kongo, kalau ngah ngah kongo fak aku iya. Si longa umma yang ngah mai fori, iya fak fori ngah lai wo umma lei lei umma meu.
0: Malo fakai, alewa sao noi polls, se mai so si le fia, wale va vai atu, ala fa solo fo le la tala tala fenga palota. Ai pe wo tau ese fo le mai fo number fo le le ta mai polls ala la tolo fo ne fsini fo le le. Ola se ata lo ta mai il tu la ngo le tau la tala tala fenga palota. Fa bol bone.
1: Mangua o le uka ko au kuso, September October November, ele o ele o pe mamao kuso koruma singa le kokoi. Ia Milena Mamao is a fine of poles. Fine of fear, your Kalia Kanaka. If I may, if I feel a move, fine Melkoa, ya Malesa Mangingua, Le Samaulunga, ya Lepala, Kouya, becoming a Yaku, Ilekolu, Ilaso Fingapala, or a Halunga Lalo, Langa Lewa Makanga for a law, my for a parki, Lako Finga Fabai. Ole mele o ia ile o sau policies la ko ia ole afa u meo solar panels for ia o laile le kise maile male malo si ele la ia iki ki ako fu umarava paki ole o release for ia policy ia meka ufe pisingi si ale ale leipala ko ia ia avel so swangi malfa mo mua pisingi si laiki o angafi fo inga release maile policy ia greens ia e ke leel vai nga kupe lau ke nga unga ue faanganga o marae development a mauki. Ulanga la papenga, o lea la wa amaka an kilo kilo lea kungu ui ala ukele, amaka ma fai lola alfa ama singo, amaka ronki kilo awar koe sui, pe awar ku mau pel paki ia nga ola mai a, ulanga la nga papenga, kau vanga fos, i meange o paus, fai a ma ia mangingo ma ma oki la vai paus, a kula po kanga ka le national mai ku mau pere le lango lango le national fa penga ko i le leipa fa penga ko i spaki e iei le pa en e su e le au fai paus o ia o se kanga ka e loyo le pa ki po le pa ki a fai la e kali mai le ai o kanga kanga e fai e le kau vanga le o le campaign o kanga kanga e fai ngofie ngon se koso ai o le kasi al fesidi la e fesidi ai la era me maua mai le vai nga mai le vai le mela nga la ka ko vai ngi pe la au so so i lunga malu la lo le paus e kwa i lo la va le la ku nga la va ngi ya lunga la lo pa le pa wa le mele o mau ki ngo i le va ai le national ia ma la ko ka ka ngo su la ko ka ka le print o le mele a nga i le la nga le o le nga sau mai lunga le amakanga ku la i mai fenga malo o le la va wa lu la ele kashira le trend ele si trend do you have confidence in the economy coming
0: yeah
1: le linga nga ile meko kama inga ai lunga a walu ilalo ole kari ko winga fo e kanga ka le national le la ko le vaka ka ya lo le nga me nga la nga kelo le si va nga national ma ulim pa la fai lo mai ya nga la we lo ka kilo ko ya fai lo mai ya so ko foi ko so ko ko e i fongo foi sa fai sa vala o dia i ke le nga ka ka na so ya o ke ma sang e ka mi sa ko kaso e o mai am fo mai ko le nga le me lo i ka ko o o ka ka wai i le vai nga le national o ye la ko pole i fai pole la ye nga
0: an pole na ma volta to po kala me Pito ole walo yele mayel tata e ole Labour Party Chris Hipkins Malako goza le Labour ele nga lulu e fatasi ya baba vasa maraya male Winston Peters male New Zealand First e mafayo na sui lea ma e nga pe a ole taimi wa maile ata ole fai nga palota e mana umia yele numero maya vasa maraya malan party
1: ya ilo va inga fa la wikele mang sawo mai Winston Peters ia nga kele karia inga laipa ia sawa i de wasawo a kue pensi ia nga kele karia inga ae ili vai inga lau kele e ele kariko unga fo ia fam ia kauchi lava e fai pule po le kai kai po ilako upo ya mai e kai yang a o lava le kai mi e swa lau pule e ta umaleng e paloka ya le mela nga fengo fia nga umma koi vai ko pipi fa kashi main ko mai foi da ia kalwai aloka inga le akungu u ma fōringa mai e ui lava sa mako fai aku e mau ke le lango lango lango. Ai ke le wha vai e mau ke ali dia wha kasi ai. You know, o me wha pēr e mawhai lava un koe kakala. Ile mawhai nga lea pēr aora vele ka mia whi ukanga inga ai. Po le ane me le lei mo le akungu. Anga le whesiri nga po le ane me le lei mo le akungu. Ngofo whi vai vai ai pēr. E o mai wha kasi e ngā lue. O yangi policy wala ko yoi fakashi. Kemirani ngai, tuk mai kawa. O a policy e kai kukusa, isi policy. Le la unga le anga sa unwa mai, kamale o hetke. O fape mai. Le fa ilonga kangaka, ko inga le Winston ma, anga le wadu wale, duwa ba yaso ngai, o fa sa uwai fa sa la unwa. Fo ile le langa ukule nga lafo, isi fai pulisa inga le a, the Green Party. Ya, o kele fo upa palang, himala ufai manga. Mongi la ba e de kai kai fa pe e kalia inga ie manga ku fa pe e ye la fa do ngalangu ai fo yakanga ka fa pe e lo ngi winga ia e o sa wanga le nga fa i wen se langa le wa wa ala langa mai la ba ka nga ka la migrant community fa pe mai kalu mai le upule a wen se nga fa i si fa i pule sa inga dia e pe o le wa makanga fo sangu mai ai fa i longa langu i si ka nga ka yamako so ala wala unga hepken si a Luai ya winga ia ma kai ka inga le ai meser fai longa langu le ufa ari mai. E de langa langa ia. Yeah. So let's wait and see.
0: Yeah.
1: E ole ana le kari vau isi pausi e luma. Ole ai loa ai. Ua kalia le kumu u fōringa ia ma upu ia ua baku e hetkens la kou ia pede ai.
0: Ia. Pane, apeto le, ele tangata na fisili mai le tāpo kalame. Fo lele, is it possible ma fai ana palemia ia wawasa manaya Winston Peters? Ah, te wo mo fanga palon tala fola ko king bai kai il mai fanga palon
1: I think e ke le fa per le ma lo si se finga wo Winston Peters yanga pa nga ma sha a fa e umal palo ko ke le lang umela si dia ko lang umela lo national
0: yeah
1: ale fanti a fa si dia ko umela New Zealand first longo wingo o inga la ba e kasiale mela wo e kal kon a ba ba sama nga ya pa u ke paremia.
0: Ya,
1: tonga winga la, oi lava pa ki la ke lango lango inga. Pa ki inga la fa winga al malo, il kai mingei la, a fua i fam kalanga ka ngakai o fai. Mau ki ngoa lava a fai, a fai ul palo ka ngafai angei, sidi a kungu mela a New Zealand first. Ilo i kama maku kuwai o le National Labour Party. Mau ki ngoa lava ele palo i a ya fo ya lek palanga le ufa mai ya went ya hep kan si ya la kede all right I ele kar kon lia I le national male kati ya ma ke kar kon wa ya that becomes part of la ko kalanga wa ye kai pa mai afa ye si dia ko ngumela I lo ngumela le si ya ore ma wana nga e mafai nko kai kai ngai ma wala lo ko ngumela
0: asale ya alo wa tala ta fai u le ma wala vesto ale tonga tal ben sini a le sol muli iran e vai nga ole os fai pe america ma israelu ko file mu mai donald trump la sa ta o tu le mai le va
1: le wa makanga a so wa ya so kalwai fai lo mai ai aran Ede kakala le Strait of Hormuz, se iwa ngā e ongo e menga whailoa mai e le malo. O mua sā nkoe whaikio Amerika ya Iran maunga kaikai maunga ka ngaka malea kumukua. O sā onga koe whaasanga kau mai ya Iran, ma isi vāe ngā Iran leie isi a kumuku. O Hezbollah, ma Houthis, e isi a kumuku yo Yemen oi. E piko alanga. Sala ole waka wako e Iran. Mongi o mako ule sako fasankau mai. A o mako vaenga au umale so swangi mako. Wasaya Amerika o nga koe o koe fasankau mai. Lesi le umanga o mai. Awe ese loa ia vaa ie polo kanga le ala sami i Strait of Hormuz. Wasaya nga koe fo iaku Amerika i Por silau milionga le me kakau nga kokongi mai ole compensation mol fa le nga America o Iran ile kawale ngai mal kawale nga kupu mumua pole lua se lo sufa ya ma ia ko unfreeze uma a seka Iran ole nga freeze e America a lift ile sanction le economic sanction o mea nga ole waka umai e Iran ye ole mai ka wakula ke lo ngi sheri poke lau ku skala mai la ko ole ma kai ku mea ngai ole lo e America kalia ku yai pe me fo isa ma sangia on saul kalia a Iran ai kalia ku America on ai ma fo anga ole lava me kau a America ele o kalia ele la ko Congress ele pele le vans fulu fiku pidion alen kar sanga inga fa wa we le kau ma ole me lava pe wa fiu ia pampla ko ye le mele o kupu ole wa manga o yo umar kawa o nga ole lo malesi pa loka ko kongu o America ya novema a ole foringa mai ya wale ai ui le tele wa fam kalanga ole ma lo America male le leile mele fa America wo fa le anga inga umma ya vaenga a Iran a le wa mangi o e se akala Trump se le mong yo mele kupui ya ole la wa du nungar kawo bengsing fording on my foila ole foi wa fording on my le lo pe kali le mai Trump ele ai nishio le professor sao makamakai lako podcast so fa pe mai lu ola ve mem fen kali ake ole fa sanga fa wa ole kawa fording on my ole ele o mafai american fa wa ole kawa ole ngo dua ole kali lo american me umai manga o mai even ia ka kala le straight almost a le merma kwa fen ka ala ole me le wifi fai lo mai isala elu laukele yo ia ile mele fofo ia Trump ia maol fide bu
0: la fa sa sorry fa wa ba lo fa te tele lava mole fa so for fine galo le nei fo ta ha fo ma lo sa bali ta fi lo fo le va so pa audio
1: le le fa tele lava ta vai ka ko ko fira ya ki
0: fa te le fa ngal sa usoli le fa ngal pito to susul to fa so bo le msio ma ta no ngal nei fo ta ha fo le to to mo le radio samo e no o to ono minuto lo to ta le ole tu la e va ta to le Spotify ma lo ona Manol foi a tabal de table tayo loa of our atua matafon tau felo lo mali traffic and se mga nam bala bala le los fulu ale fo a matan to bisi mali tayo mali tayo westbound all state highway los fulu link mal state highway wana nga ile los fulu westbound face bisi mali tayo mali tayo Mount Wellington Ellerslie Penrose face polo kor city bound state highway 1 Ponga bang ale mu mu mali tayo mali tayo si bang ma ai seki malo malo malo lo bala foi ne tayo fa fa fa lo long click x mo tato di poti
2: Thank you for choosing ClickX.
3: Hey,

e tua e whamanuia i o tatu loto o le au mai o le fionga le li e whai lea matapasai ati i tatu ma a mai le upo le tu e salani ai i atu tono tatu ainga ina ia maua se ainga mautu maua ma mausali li le iau te lola wau ngā le pokala me mo tatu lewa yaso ma lewa yaso iyo e au ngā mo oe au ngā moa ato i te pala ainga tatu tilo le iai le matautia o le lofa le tua o le toi fangu fangu o le toi au maio selu i tau o le au maio se wha maalosi mo tatou ta pena ilu wainga o ama ilu wainga o ama ilu loto i fale o ama tatu tamama le tina a ese le ta ua o le nipo kalame wha soa le afionga le faltua mo tatou ia ele ngatai na wha pitole ili tamama o na ia tiute au mali po kalame ili ava yaso o le tinama o na ia tiute au mali po kalame ili ava yaso e wha tau le wha nau o vaenga ese ese fa sol tatu pokalami o le tau o le na tatu ti toi tilo tilo i mantua wa ma le tatu lo ti fale wa ma tatu ai wa ma tatu ya ai bi ya le li fa tai le tua fa tai foi le fianga fa tua ya eti i la to tua ma la nanga mo le malo le tatu wa tunu le va yaso ma le va yaso fa tai mo fa unga fa tai mo ta pinanga me a umba ti fa malosi e Mole manuio ainga o malavo Samoa o lo ta ape ta fa fia lo lang ele nga tena manuia ainga tono New Zealand manuia ila tu ainga Australia ai asu se va engole tu pa pe fo ta tu tu no Samoa o lo mafuta ma yeli to telo ta to ia ta ina fa monia tele le tu ila u fiol fa tu tina eti mawalo malos mawal fa malo longa le tu ma ya to oi Ya wow tu te mo faiva le ngati tono le kalesi o lo nga rue ai mar sungal fa fe ngai nga ya fa pe fo ilo tu te o faiva ya lo fa pe na ona mai ya ma fa malo si ai mo le lau telo le tatu wat no fa tai ya ya le anga le le yo le tu ya oi ya mo se fo ile te mar nga rue nga por sungal fa fe ngai nga ya lo o lua nga rue o wale nga rue nga le le to tu di ta mal tatu po kala mele le vas fo Toi tu di tau mai tatu pokalamela ile vayas fou le aso lua veo le faa fonga iai au ne ngale ya tu e shel tatu pokalamena i tatu ainga umal e te iloi e ye ile si ainga i manuia ono le pokalamena e isi ainga dua tu lupo le tu ole mafatia ai latu lue a fionga le li ia olo ofiso a swani tele le mo tatu ia ai faa malo faa tai lua sifu tolu minuto te adele tu lasu maltasi tu e faa malo atu le pa iwalunga tatu watu Le fo lo mafuto monday time le tayao ma lo se fo moria ma lo fo lang ma male ne ya solu tatu ya au le yo la solu e moria ma lo du le ma lo du ke le ya wa ma kanga ka u sui mai ya tai wi le ma lo du wa ma kanga fa ma ma ma le au le ma lo du mo tato te lo ai wa sui tanga tala ti te ne ne va ya so wa le ma nga yo nga ma nga yo nga ye le weekend ma nga yo ke lo ai wa sui kanga kala e e kiu ke le maruru mane man mafan fan ya wa lele wa le ki o le maruru e fa maruru ke le ele atunu e pa wale me o le wa mana yo te yel swinga ya o le swinga yo le tau wa le tu wa le tatu suwa iti ute manga ruenga pe le tatu fenga yai wa pe fo iya na ita mama le tina matu e moto malawa ma le loa loa le tatu watu nolo fenga yo latu ti ute masani Na te mafuta mai irunga le tatu pokalame Toi a walo fatu mfata alo fatu Le tautua ale fifia mai Ia pa le tautua le reda sa mombo Ito umalava le neita e au Tatu a ingalo mafuta mai nei sa moa Ile tatu tasi ono tesi mal tasi fa mo Te fata alo fati a te utou Malolo ngo sai malolo usu Ia kako uia tatu te le usu Io le usu le mea tahua Le tio foi fa mai Ie le upo le li Mai tatu uia tatu te mata mata ile loi Le loi a pisi yaku pisi mai al waki o ala mu mai. Ia male saina ala nga loi o latu. Lako winga nga yo mai lo pie. Pie sau le siroi. E hala mbu le. Ma sau ma le siroi spiko. A sau fuma le siroi. Pie fafe ko ai lako ulu. Fai mai na e alu ia te vava ai le loi. Vava ai le fe pisi ya e le loi pore ale maru e ala mu wa ia loi. Ia fe kawila loi. Fai mai momoi o le le. Ia ku fango me alofa la fa ofa. Mala fa vale dia. Man ku fo ingale umma fa mai. Kafkuri. Kafkuri o marka ko apa ko varu marka ko kanga le sei ole le bukai. Kai ko kolur kanga le sa. Ya male kai ko fa le ile kan suka. Pi fa fo ring fa penga is ke dia loi.
tafe ko afa mai alu lo le ku manga yo le le momo le loi e fe kami ai solo afa mai le tus pai fa tu sai ne pai e inga alu ku ye ke maka maka ya loi dale wa le vango su pore loi anga ai ke moilo oi loi Ke o poi kai kai ai wo mar fa fangan fanga wa ngi do. Ale ngai ke moi ha opa. Ya lai ma di di ma di ni. Ai de ku ye dunga ma ka maka di loi. A be se ngai ya fu ma fanga fanga ai se ku ye dunga ke maka maka ku ya loi. Alu fe pisi ya mai doi ko inga ma loi do ma ku. Yo i loi ki nga ma loi ka ma nga loi. O fe pisi ya solo la ko. Ya ngai ke moi ha ma puru puru e wa le ma ngai yo le ma fanga fanga de la. Ai puru puru le pancake ale si doi. Ye uma engar waku era kur falo loa waka unga kafe mai lola yale e oka oka saka unga ka. O yale ka unga kale moe umilo e loi. Awa leva nga ka unga e kolo kolo yole falo loa e. E fa akfa imde fa akal. Ia peke usu po inga le le. Ifea I inga le siopi. Ia na e te tua ino fai mai a. Ole malanga fai yanga ia. Ale timu ia la inga. A. O mambo le fai ale malanga fai yanga ale kimu ia la inga. Ya me fai ngai ka wai. Ta wai yol upo le tu mo tato. Le pa ye e ina adwa tu ia te mata mata ili lo. Ya wala ngal songa ai. Ale le wale lo ya. Ya wale se lo ya la po. E inka ma ilo ya. Inki winki ye ili lo yol pa e o lo. Me fai ngai fai kuku ngofi ilo. Yongal pa e. Vai mo e mo e sawa sawa le o. Al me de kako oka. A kau fa aku mai nua selo. Ki ga ga fa ya. E ka fukur ka fukur. Ko dai fo ima yale si malangkang ala sa ala kau ku fa aku ku nua le si doi. O ka sala po. O le ma fa ya ka mai ba le doi ga abre ma. Aga fa mai o le pai e ina e tu ye dunga mai la tu te mata mata in loi. I winga la le o le loi. La kako kalango ye ya loi. La nga lembanga yo le kau malulu. Ya la fai mai. In le pai e e ina etu ye inunga te alu te matamata ili loi. Ianga me lai fai ya. I winga le loi. Ya nga la ukako uroa uma winga le loi. Ale pe pe kunga le puki. Wai wai le makala le loi. Sa wae ingu ingu le puki wale tatu te iloi. O sa moa e. Kede ya inga fa puro ukako kiriki kaka. Ya. Ai ke ala kaya wo makwa kumu mari ngukor ki poki doi e yang alu wala kbalia e kamwa suwa su ese ngai loi ya ai nguri ki oi e pai e inga e haru ye de loi oi bai de ese e kam faila in ka kopeng ni loi ya koi fo e fa ku ku ngofi oi bai manga yang alfa mai ya fa pela la imbu do fa ai ke wo kopus fa la vi do fa yang alu ku nu e hala koi fa ko ai se a Afu wae vai pepea, wae vai mama, wae masau, wae sawa sawa. Ki ala almela leo kupu mai falo abe. Ale fangu wako nunga fai mai. Kani mai sao pipi ya kia. Kamba voy na gale le fai mai. Mamoe, mamoe fai mai. Ai me fai mal male se. Sao pipi ya kia. Yang valo next door fai mal Seko wa maya se si mai fa hoya. Seo ko lu le. E ve ko to sangi me se si seo ko lu le fa fo mun ma ko fali. Lu as fluiva minuta chale chula sima tasi. Ka ku ye ya lo ni ya so. Yo, fai fie fia. Aka aka. Mama saula wa. Ba vi vera musika si vi vi lo ni jaya o. Pela pana te mafu chama yiru ngolta chula video sa momana po kalabe fi fi mai. Ko ka ko fi fi mali aka uma. Ma vai sau puki, vai sau koko, sau kofi, sau milo, e ma sau lau kim, sau lau mori, wanga fu, e mori lau mori. A fe aku lau mori, ma ye, kere koi ngu lau mori. A fe aku le yo yo ese oloi, a fe me. A ma sau lau mori, ma ye, se a sau koi ngu lau mori. E a, a fe aku le fa su su fang su su lau mori, a fe me de koi ngu lau mori. A waka, a aku le fa ke ola kiki lau mori, a fe me de ngu lau mori. A fa le tu las majasi.

oe. Wow, falongo fe me wai fai pipo. Aliango fa karkaria. Yoi, ai a furingi ya solua. O ma fa ufango fa solo solo. Yao e no fono fa di fale. Ya ma inu inu la uipiti fa solo solo at fale. Tamo aftango leo li lancho. E si di fa kupu mangaku la yancho e. Fa pengila nga ifa karikali. E le lua aso. E fai se lua aso fifi. Ai fa longo maila le wa uma langa fai paipoma. Nala aso ulangonga. Ya po si au kau konga fu ingaru se mea. Ya laku ko ipo ipo ai. Le aso. E langa le kupu. O ka konga me kukupu. E kipe kife mele o kupu ngai kupu. Ya au kako fa alongo yei me kupu. Ya besi alar kamala leo. Leku aku ngiliari oi fai ngalubi ngai. Malaku oi fai meyari va ai. Ai fa alongo aku wako isi seifu ilang iya va ai. Wako ipo ipo mai o. Le ala sa wika. Le ala sa ulo iya. O le ala sa ula ngona. O le afu isi isi se ngai uing o le ai fai. Eke kwe vidi iai. Ia peke fai ia ia sari ia Afa yolo loto le walavarenga Ia manguia ula sana Ia po Wa manguale wa efa manguia ia ia Wa ele I ka wa elofa ia Ia po le mea lela Wa abe ia sau teks ke lea ilo le fia fia Ia wa afa yolo wa efa alonga ole wa emausa sana Alo wa efa alonga wakunga oka oka ema kaukia Ia la sa ula ngon Ai fa lo ngwa ko wo lo ipo ipo mai o la wo ipo ipo mai o ia ia ia le la pa dalo va tu di jo datu pa ia da ir ka facebook de ke e vai va mai ia ta ke musu ka kala de lainga la nga ka ukia la nga ka kala lo foi de lainga o ka o ka ni ma fa fa nga nga o mai nga ke ke ai va mai lu nga ta facebook Yoi. Peke fa ia ia lele ia fa lo loko lea wala bale nga o ka ua wala bale ka dia ma ka uska mai ki ia po se lo fa ngau bu fa ko a maka ia ke wa fa lo ngoku nga ia la wala ko se se o wa u pu ia le ka ke fa nga ma ia ia ia la so fi ringa ia wa lele ko ngu fo ia lo so kofi o mai deli mo mo fi ringa fo a fi ringa ku ai ia se me la fa pe mai ia sa Ide ai, vai kama ki ngalu ko avat. Kama ki di diwe ko fanga se fulu ai. Patalo vatu ya ese moi. Ia fa maloti a pati ta eu. Palo se fomo ria le mafuta tu masiat matu tina matu ya se fina. A maleala ia mala uo ya tietia ai fo. Murei ia le ai mafuta tu ina i mangele. Patel mafuta mai. Fa maloti se uso ya ekwati ta mati woi kalo fai mai merepone. Pai mai la uo fai mai se uso lae wale fai ngaluenga wai ave pas. Alo mono for fale fo ilia la lae fai de ngaluenga or kiringi da kiringi de fale. Pai mambar ka male lei. Male lei en ofo lo de fale fai dor kiringi uso. Pai mai asia si mai neni usila. Lui fatalo fatu. Liu malo se fumo nuia. Pai mai la ua fai de lunch. Alatina tupuola fatalo fatu. Alatina uso. Palo se fomoria ya tu emba fatua. Dio foi ya lende yaso. Ya lenga fai mai de kali lu. Pa wor me tiksi ya. Ya si fai pe umi.

Toro bini jalo le jula se fumole lua. Ya pele fa fonga ba ndisi na o tatu musika mole malo tatu want no ba talo fa twai ile au fai upa we kalo fai malo ngo sai malo fa malo si fa fa wina tani yedu fa talo fa tatu po klame na ngato vole fa malo ti ya sulu sulu malo la vanga lue sini va polo fa ngrilo fa talo fa tu nei fa vaeng o le tatu tu tu a feriti a be fa tili ya malo le fa tsi mai sini au sitalia mo ni tele ti ti mangalu ngalo fa ngai ma uto malo fa malo si Ya bila dua apa foi le nia soa ese le le yo le li fa maun yo le tu ya ti tanto la pui pui ngamalan tu singa lo tanto wola ya mai se ali tapo inga ne tatu tamam tina mat tua to te lo tatu mat tua e lo ma wol tatu pokalame ya tulanga I no foanga ya mai se o pitonu o lo to wa mawai ya ai abatu fa la uteli la bal tatu fa talo fa mal tatu fa filio ai malenga ngol fa fa tayel pokalame Ya te o tou yo tou faiba La o tou tapo inga ili aso mo le aso Fa afitai mo la o tou tapo O te talo al pokalame O nai pepe senga e batu mo o tou Ya mau al o tou malosi O le fa malolonga le li ya te o tou Tato ufo iyo lo fia ngai mo le tau si eina Nei tatu tamam tida matutua Wa aile leyo la antu la ei Fa mafana fana rafale Ya mau al mafana fana ya te ilanto Awane ya fio lo la tu seifu al fulu Po nai fa mai Ia mawai di lili latu tau maftanga Au foi li so fa suma di eina latu ipiti Io mea umanga Ile kei mea fai mai ma kwa amaila kasuka Paku ei fai leo tatu tama Tina Ule so onga fa suma di eina la ipiti Abi ili fangu vai marito ina malo matua Ioe Makako uma ingul fangu vai Ai lole abil fangu vai ya mato mato tua Ai ko anga ai alu eingu anga Pusa isa lau coca cola malau sprite O fengi me ufapenga Ere vai ere vai amako mako kua ai alu oifa Fa angakasi malipusa isa ai ngoleu coca cola Tato nule jula sefun